0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Full screen mo, RJ. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh.
6: Laklaka.
8: Sa kada po, na maglaka.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
12: oras na para sa Salita ng Mansana.
11: Sama

0: kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, Jet!
8: I'm monoblock Mips, monoblock...
9: Wait! Let's go!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: TBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with
2: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po na mag-lato.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang kanayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan. MNL 48
3: with
2: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po na mag-lato.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Jet!
7: A monoblock mips, monoblock...
6: Get into the weekly talks with me with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
9: Yes, it is. TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app New Wave 5.
10: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dos yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
0: Glak-glak.
2: Sa kada po, hindi na mag-glak.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, Chad!
7: A monoblock Mips, monoblock...
6: Wait!
5: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
11: Grabe ka na ba?
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
13: pawa. Thank you.
14: Mag-isala na sa tambayan na puno ng kawanan, kulitan, hunta, at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dos yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with
2: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
0: Glak-glak.
2: Sa kada po, na mag-glak.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
11: Grabe ka na ba?
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
13: Thank you.
14: Mag-isala na sa tambayan na puno ng kawanan, kulitan, hunta, at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Jet!
2: A monoblock mips, monoblock...
3: Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Blue in this country.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa salita ng mansana.

0: mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Jet! A monoblock mips, monoblock...
4: Wait! You think this is
2: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Blue in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
7: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with that.
8: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Klak-klak.
8: Sa kada po,
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
2: Hindi ko talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman hindi.
3: Grabe ka na ba?
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
5: Thank you.
6: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, chat!
3: A monoblock mips, monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond this country.
5: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: kanya. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
6: is na yan.
8: MNL 48
9: with 69.
10: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
10: Sa kada po,
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Hindi kita talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman hindi.
13: Grabe ka na ba?
14: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
15: pawa. Thank you.
16: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, chat!
3: A monoblock mips, monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond this country.
5: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagayan. Pero pagdating kay Dos yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with 29.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: laklaka.
2: Sa kada po,
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
6: Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Dos yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with
2: 29. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Laklaka.
2: Sa kada po, ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
2: Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: We are here! Get ready for the chaotic night.
10: First me, Chad!
11: A monoblock Mips, monoblock...
10: Wait! Let's go!
9: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Bond this country.
13: CBS TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at BlueWay5.
14: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalong mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, Chad. I'm on the block, Mims. One of the
2: what?
1: Get into the weekly talks with me with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is. TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with that.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Klak-klak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Hindi kita talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman hindi.
9: Grabe ka na ba?
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: bawa. Thank you.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
14: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
15: oras na para sa salita ng mansanan.

Out of town, we never out of money.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat. I'm on the block, Mims. One of the block. Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is. TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: pawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: kanya. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
9: Is na yan.
11: MNL 48
9: with
11: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo. Oh. Laklak.
11: Sagada po.
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Radyo pa.
1: Bobo na.
2: Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng
0: mukha.
3: Si Halongado may hawak. Oh, hoy. Pabulin niyo, please, please. Punta niyo ang bahay niya dito.

0: salamat po sa mga nakatutok na yun. Unfortunately, parang wala pa rin ating mga co-host natin na yun. Dahil po, alam niyo naman bakit. At mga batang yan, gusto nilang mag-busy-busy sa kanilang mga akads. Kung wala akong akads, ano yung akads na yun? Pwede mo naman i-ano yan, i-set aside yan. Pwede mo naman i-basura yan. Hindi naman magmamatter yan. De, joke lang. Mga kaibigan, tapos si Presley naman, na brownoutan, Nabisayan electric siya. Pambihirang yan. Galing, no? Galing talaga yung ganun talaga pag servisyo ng kuryente, ganun talaga. Of course, mga TQ squad, sabayan po tayo napapakinggan sa DZEX1026. Sa ZEGS FM 101.1 FM, pati na rin sa Cool FM. Sabayan po din tayong napapanood sa Smile Online Live, Smile Online Now, at sa Lamao Online Live. Mga kaibigan, ako ay naglalaro ng Minecraft. Ako po ay kailangan talagang maging standby kasi baka may mga kailangan asikasubukin, knowing na alam mo naman, staff ka ho, helper. Pero mga kaibigan, seryoso ang ano to, kasi alam nyo, talaga mahirap talaga maging staff ng Meraki kasi talagang kailangan mo talaga i-commit yung oras mo, knowing na ito yung server na to na itong server na to ay lumalaki. So ngayon, pag-usapan po natin ano po mga pagbabago po sa EQ, dahil po alam nyo naman na simula po na yung araw, Mondays to Fridays na po ang TQ, Mondays to Thursdays at Smile, at Friday edition po, meron po tayong Friday exclusive edition sa Cool FM. Okay, bago muna yan, bukas, abangan nyo po ang bagong segment po natin, aba dapat lang, tutok lang kayo dahil si Presley Panlawan po, meron siyang mga pasabog na abangan ninyo sa aba dapat lang. Okay, at syempre po, meron po mga bagong segment kagaya ng sikreto ni Mark. Eh, di ko alam ba't may sikreto si Mark. And of course, may mga TQ game, quadro games, etc, etc. At higit sa lahat, mga kaibigan, dito lang sa Tambayang Quadro Plus, meron po tayo mga panibagong pasapo. And before mo na dito, nais ko lang sabihin sa inyo na talagang mahirap talaga i-sustain itong show na to kasi yun nga, yung mga host natin talagang busy-busy. Eh, hindi ko alam ba kung kailan mawala yung pagka-busy nila, knowing na paano nila i-commit yung sarili nila sa show na to. So, ano, laro lang tayo kasi ngayon. Alam mo ba, nakagulat ka?
1: Alam mo, alam mo sino na nagulat ko?
0: Sino?
1: Juro.
0: La?
1: Yaizen. Sila Pia, Sol, si Hakdo.
0: Ako na yung susunod ng victim. Ako na naman nadagdag sa victim. Oh, talaga. Alam mo ba, naka-live tayo? Alam mo ba, naka-live ka na yun sa network? Wala na, live ka na. Huling-huling ka. Live ka sa Tambayang Quadro Plus. Huling-huling
2: ka. What's up, mga TQ squads? I'm here.
0: Huling-huli ka sa Tambayang Quadro Plus. Wala na. Kita-kita yan sa YouTube, sa Twitch, lahat na. Sa Facebook, nandun ka na. Ito na naman tayo. Oh, by the way, nandito pala si Chairman Presley. Magandang gabi, Presley, former Chairman Presley.
2: Currently, hindi pa rin nabalik yung kuryente namin. Still on a burnout. Pero andito ako ngayon sa coastal area. Mahanap ako ngayon ng signal.
0: Kaya yan.
2: Pero I think ang estimate ng ano is until 7 PM or either 8 PM.
0: Sige, kakayanin mo yan. Wait lang, kausapin ko muna itong staff member na to. Huling-huli ka, live na live to, ha. Mayroon akong clip. Ipakita ko yan. Yan yung magiging clip ko. Live na live ka. Kitang-kita ka. Huling-huli ka. Alam mo yan. Hindi po. Alam mo naman. Ayan, umalis. Ayan, umalis niya. Wala, huling-huli siya. Kita niyo, mga kaibigan.

0: may staff member na ano, pwede ko na yan pang sumbong. O Presley, good luck dyan. Kung kaya na magbalik yung kuryente nyo, sana yung magbalik ng kuryente mo. Shoutout sa Visayan Electric, by the way.
1: Ay, hindi. Mactan Electric Company.
0: Oh, Mactan Electric Company, shoutout sa'yo. Ayusin mo yung kuryente ninyo. Literal. O mga Quadro Squad, nais ko lang sabihin sa inyo na ganito talaga yung staff team namin, talagang kalokohan. Akala ko servisyo, yun pala, hindi. De, char lang. De, ganun lang, 3 piece lang. 3 piece lang talaga nila yan. I'm sure, ano lang yan. 3 piece lang talaga yan, guys. Ganun lang talaga yan, staff team. Masaya talaga maging staff. Pero kung seryoso, seryoso talaga. Yan lang talaga, yun lang. Ito pa yung ghost project ni Gabriel Ansaldo na hindi niya natapos-tapos kasi si Gabriel Ansaldo, guys, ay kurakot. Eh, di nyo alam yung construction company niya. Kurakot yan.
2: Pa-shoutout lang po sa mga
1: nasa planta
2: sa ano, sa Visayas. Sana mabalik na yung planta niyo doon kasi ano,
1: Ang ingay ng mga bata dito, Diyos ko.
0: Shoutout sa Mactan Electric Company.
2: Peter 69.
1: Ingay ng mga bata, sorry guys.
0: Shoutout din kay Mark Corrales na nawalan po siya ng show. Pero ang good news, alam mo naman, ito ang aking sikreto, diba? Sikreto ni Mark, i-release niya. Alam mo po, lalabas yung mga sikreto niya, kagaya yung pagiging in love niya kay Andy Poops, mga ganun. Ganun yan. Anyways, as I was saying, mga kaibigan, dito lang sa TQ Plus. Today, we're going to just do regular TQ things dahil wala pa tayo yung proper segments na yan. Siguro, Meraki lang muna, ano lang, you know, just a simple Meraki exploration, tagabantay ng base, tapos explore. I think we can just explore kasi pati rin doon, no? Naka-live yun sa kabila, oh. Pero yun nga, as I was saying, dito lang sa TQ Plus, tayo, oh, wait lang, asa yung theme song natin? Yung team, yung BGM natin, wag naman kayo.
1: Oy, nasa yung theme song? Yung theme song.
0: Terebi naman. Ayun. I declare war. Ayan, ito na, may balita tayo, nagwa-war na, ayan na. Oy, ba't may Terebi TV? Ba't may Terebi TV PH dito na kapo? Delikado, may Terebi TV. May Terebi TV PH dyan. Naku po, Terebi TV on Meraki, first time.
3: Easy.
0: Accept mo TPA ko, Terebi. I-accept mo yung DP ko, please. Terebi, you need to accept the TP, man. TPA accept, tapos username ko. Oh my god, may ubo, di kasi ako na yun. TPA accept, tapos username ko, bro. Please.
1: I'm not sure kailan pa to babalik tong kuryente namin. At dito pa rin ako sa
0: coastal area. Saan babalik yung kuryente mo dito naman Pilipinas? Hindi naman binabalikan yung mga... Ay, sorry.
1: Sakit naman yan.
0: Anong geometric tomato? It's Astra nga ni.
1: Astra.
0: It's Astra nga ni. Tapos may underscore. Ito nga, Terebi.

0: O pwede mo naman pindutin Terby. Kakaiba ka kasi. Terby, please accept me. Please accept the teleport. Yes! Yes! Saan si Terby? Ay, ito, nandito si Terby TBPH na dun sa spawn. Tapos nakita niyo yung mga top balance, mga gano'n na tao. Top votes ako 17. Playtime 4 days. 299, 258. Okay, top deck 24, 25 assets. What's up, Terby TBPH? Kamusta ka, Terby TB? Wow! Ito na yan, si Terby TB. Wala siyang skin, tingnan nyo. Baka ang skin niya sa susunod, baka biglang Hugo Chavez. Baka...
1: Chinwin Liambo?
0: Hindi, hindi, hindi. Yung magiging skin niya, si Hugo Chavez, si Xi Jinping, si Nicolas Maduro. Terby, since ikaw na... Terby! Kung ako sa'yo, mag-download ka ng voice chat mod, boss. Ako, mag-voice chat mod ka, boss. Kailangan mo yun. Madami yung nagsasalita sa voice chat dito sa server na to eh. Ito, halika dito, Terby. Dahil ikaw yung bagong member namin. Terby, ikaw na yun. Terby. I will invite your team. Invite Play TVPH. Nagawin mo is
1: Quadro Gaming ba to?
0: Quadro Gaming kasi wala na tayong choice. Wala kasi iba yung ibang tao dito. Ang gawin mo Terby slash team accept username ko. So it's Astra underscore. Ayusin mo Terby. Binibigyan kita ng invite ring. Ayan, welcome to Smile Waka, baby. Spin home, dun ka sa first.
1: Teka, balik lang ako, Gio, ha? Balik lang ako later on.
0: Sige, boss. Sige, boss. Since naging meron na tayong bagong member sa Smile Waka, kailangan ko siya ipa-invite dun sa Waka Waka server. Bet. Bahala, mahiya yan. Basta pa-invite natin yung kailangan kasi yan. Requirement. May nakita ko dito. Huwag mo kong lukuhin. Eh, sabi nakita, huli-huli ka. Live na live ka.
2: Hello?
0: You are live from Tambayan Quadro Plus on Smile Network. Ito na naman tayo, no? Kitang-kita, oh. Ito, mga kaibigan, no? Oh, sinuntok ako. Buling.

0: namin ito pala, kitang-kita. Tumatago ka pa sa base ko eh, no? Hindi pwede yan. Ganun talaga guys, kita-kita sa camera. Kita nyo, i-clip nyo yan, ha? I-clip nyo yan. Tandaan nyo yan, i-clip nyo yan. Gagamitin kong ebidensya. Dito lang yan sa TQ Plus. Okay, sa TQ, okay. Na yun, sa TQ Plus na yun, ang gagawin natin na yun, mga Kodo Squad, is that mag-ano ta. May nag... Okay, may alak pala sa server. Oo nga pala, no? Ang guys, Derby, no? Spawn pa rin siya. Ay, wala na. Nag-RTP na siya. Yun lang. TPA. Derby TBPH. Ayan. Accept mo, Derby, please. Awang-awang mo na. Ayan, one. Ayan. Ay, nandito ka pa rin sa spawn. Ginagawa mo, ba't hindi ka na gano? Boss Terebi TV. Ano masasabi mo na yun? Ayan, wait lang. Excuse me. Terebi, alika dito. Terebi, alika dito. Punta ka harap pa sa taas. Parang sa mukha kang si Raul. Alika dito. Alika dito. RTP ako. Alika dito. Alika dito. Alika dito. Bossing. Kita mo to, ang babaeng to. Yan, ito, yan, yung tao na yan. Yan, pindutin mo. Pindutin mo siya, ano, Terebi. Yan, naka-RTP na siya, okay. Teleport tayo kay Terebi TV page. Kasi alam mo naman, si Terebi, number one idol ko yan. Hindi ko matipis sa base. Mamaya na yan, Terebi. Saka na mag-ano yan. Terebi, RTP ka nga. RTP. I-accept mo yung ano ko. TP request ko, Terebi. Estrada. Galing-galing, no? Ganda ng show natin. Naglaro lang tayo ng Roblox. Absolute city. Okay? Absolute sinin. Terebi, please! Accept my TPA, man! Accept my TPA, man! Please! I did this! Wait, Dico. Hindi ko naka-cooldown. Ah, yung RTP or yung TPA ko? Ah, ano ba talaga, Terebi? Ay, God! Okay, naka-hook up pala tayo dito sa RKW, yung idol namin, mga brodies dyan. Shoutout sa inyo, mga kaibigan. Dito lang sa TQ. TQ, oo pala. TQ Plus. Okay? Kung ang Adam Orile, meron silang TQ Dry. Ang Tambayang Quadro Plus, meron silang RKW. Mga brodies natin dyan, shoutout sa inyo. Idol ka namin, as always. Number one, number one. Naka-cooldown yung RTP. I-accept mo lang TPA ko. Yung TPA ko lang, hindi yung RTP ko, Terebi. Ano ba yan? Anak! Uy, ito na naman. Ayan. Accept mo TPA ko / TP. Pwede, pwede mo naman pindutin yung button. May button dyan. Ayan. Nasa mining world ka? Oh my God! Anak! Anak, nasa mining world si bro! Oh, dog! One day reset to. Hindi lang. Mine ka lang dyan. You know what? Tulungan kita, Terebi. Ayan. Tulungan kita. Ayan. Sa'yo na tong tatlo. Ayan. Galing mo talaga T-Reg ni Estrada to. Ayusin mo na yung therapy. Sige, naro lang dyan. Dito ka lang sa... Ito si Terry kasi. Ito si Terry guys. Solid yan, solid yan siya, solid yan siya. Marunong siya maglaro ng Minecraft pero paggawa ng bahay niya parang pangit. May joke lang naman. Pero pero mga kaibigan, kaya lang naman ako kung yung nag-host na yun kasi expected dapat Monday naka-live kami eh nagtataon na parang busy ang lahat. So like maisip ko lang kung replay ulit. Eh, ayoko na mag-replay tayo ng buong one week and one day. Ayoko ganyan. So, tayo mag-live tayo ulit. So, nag-live tayo ulit. We are live again. And bukas na talaga yung ating mga anticipated segments. Aba, dapat lang. Abangan nyo. Abangan nyo. Aba, dapat lang, guys. Legit, totoo, walang clickbait. Yan, gumagawa na ng ano, ng wrapping table. Mga gano. Excuse me. Sorry, Terry.
1: New season na yung Meraki.
0: Ha?
1: New season na yung Meraki.
0: Ah, this is season 2. Season 2 pa sila. Season 2, season 2.
1: Kailan yung end?
0: Walang designated end. Ang wala pang designated end ang Meraki. Mag-a-announce lang sila kung mag-e-end season na.
1: Ah,
0: okay. Kasi alam mo naman, Meraki. Meraki. Meraki. Oh, Terry B. You know what? Bigyan kita ng ano, yan o. Oh. Slime balls, ayan yan. Ayan, Ender Pearl. Ayan. Rock Cod. Siguro bigyan din ng 32 steak. Ayan, sa inyo na yan, Terry B. Ayan, galing yan. Ayan. Sa inyo yan. Nasa mining world pa siya, maling world ang pinindot niya, pero naka-cooldown daw siya. Kawawa naman siya. Dapat sa world ka mismo nag-RTP, sa mining world ka pa talaga naghanap eh. Lupit mo eh. O sige mga kaibigan, magbabalik po ang Tambayan. Oh, nag-RTP na naman si Terebin, magbabalik po ang Tambayan Quadro Plus. Before mo na yan. Narito na ang mga bayo cams na yung araw. Ayan. Pakita po natin, Terry B. May mga bayo pa dito. May mga ibabayo na yun. Parang si Ewe, si Ata ibabayo. Hindi ko kasi nakita yung screen natin na yun. Hindi ko kasi makita yung preview. So, naka-off yung cam ng preview natin. Ay, wait!

drinking water. Fresh, cool, calm. Pagkagising sa umaang, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may

0: nakalimutan ko pag nakabalik na sila on the air. Nag-commercial break ako habang tumutulong. My God. Pahuling. Alam mo ba naka-live ka? Kitang-kitang camera. Aware ka naman, no? Aware ka? Alam mo. Oh, ano masasabi mo sa audience?
1: Hi chat.
0: Okay. Ayaw pa rin, boss? Ayaw pa rin, boss?
2: Ayaw pa din.
0: Lala. Paano to? Glitch to eh. Hindi siya basta-basta ano lang. Parang ewan ko paano ba siya nangyayari. Ano kayong attributes? Sa akin lang naman ang pag-server. Sa bagay. Sige. No problem.
1: You're welcome.
0: Okay, balik na kami. Balik na ako. Okay, nagbabalik tayo sa Tambayang Quadro Class. Parang inabandon na ako ng mga kaibigan kong dalawa. Eh, di ko alam saan sila na yun. Asan ka na stock? Asan ka na Terebi? Parang inabandon na.
3: Didig ako ng game. Tumukbang
0: ka?
3: Strip mine ako pababa.
0: As in? Ay, by the way, recommend ko sa inyo, mag-download kayo ng voice mod. Tawag nito, voice chat mod. Tama ba yung Terebi? Simple voice chat. Oh, simple voice chat. I-download nyo yun. Kasi... Kipit nun, solid nun. Pwede ka kausapin mo yung tao kahit hindi ka naka-ano. Tapos kung naka-Discord PC ka, pwede mo din kausapin. Ganun lang, galing-galing siya. Kaya ako nakapag-communicate sa mga tao na hindi nag-chat kasi mabilis siya, mabilis na. Galing-galing. Sige, tipi ako sa'yo, ano? Tag nito? Tipi ako sa'yo?
3: Okay.
0: Thank you. Uy, solid. Nasa cave ka? Uy! Okay, brightness taas. Gulat ka, no? Cactus pod flower pala. Ito ko pala. Gusto mo ng fries? Ayun, may fries dito.
3: Ah, ano yun?
0: Oh, may fries dito.
3: Ah, ano?
0: Tingin mo, kainin mo. Sarap.
3: Sarap.
0: Ano yan? Potato corner ang tato, boss.
3: Okay.
0: galing nga eh. Si Terebi, nasan biya? Si Terebi.
3: Nag-AFK.
0: Ha?
3: Nag-AFK na sa taas.
0: Ah, nag-AFK. So, ibig sabihin niya, nag-control na siya ng TOC na yun. Mabuti naman. At least, nag-AFK. Ganun talaga yan. Nakita niyo first hand, pagkatapos ng commercial break, biglang, hindi ako nagsalita. May kausap kasi ako noon. So, na-check ko yung ano. Sabi ko, ano, naka-live pala tayo, alam. Kuwawa naman. May inaasikaso akong case. Apparently, yung isang player daw doon is hindi siya makapag-edit ng sign sa main account niya. Pero sa out account naman niya, gumagana naman. So, parang game issue siya. Kung paano yun nangyari. Ay, sorry. Joke lang po yan. Joke lang po yan, boss. Sorry. Ganun na mag-prankster, gangster. Yan, ganun siya. Pero say, ano, I really recommend you to download simple voice chat dun sa server, sa Meraki. Kasi yan yung ginagamit nila pang communication. Sige. Ano mas gusto mo? Gusto mo mo mag... Ayun. Gusto mo mo dun tayo sa... Dun ka sa base namin? May base kami eh. Nasa chain.
3: Ah, ano? May base na ka.
0: Oh, / team home. Tapos punta ka sa Smile Waka. Sa first na bed. Ayan.
3: Ayun.
0: Welcome sa base.
3: Ang ganda.
0: Underground yung base namin, boss, kaya gano'n lang talaga siya. 10 times ka. Anong 10 times ka? Oh my god, may scatter pala sa server. Can y'all jail me? I wanna experience. Pwede ba? See, welcome to our base. Ito, ito yung ghost project ni Gabriel Ansaldo. Hindi po to natatapos. Tax ng bayan yung gamit dyan, ha? Wag ka. Tax talaga yan ang bayan ang ginagamit dyan. Tapos, ito yung simpleng farm namin. Simple lang talaga siya. Literal. Very simple farm. Very, ano. Dito kami kumukuha ng mga pagkain at saka yung ano, yung pera. Dito kami nagkuha ng pera. At saka itlog. Kailangan namin ng itlog. So, may mga chicken farm kami. So, yan. Dito ng itlog. Diba? Lima lang yung manok namin, hindi kasi pwede ilampas sa lima kasi kung maglampas sa lima, baka mag-dispon. Ito yung bahay ni Blue Wave. Ito yung bahay ni Blue Wave. Ano lang din, pareho lang sa bahay ko. Napunta natin yung bahay ni Gab. So, punta tayo dito sa shortcut niya. Dito. Yan yung shortcut niya. Ayan, shortcut niya. Dito. Ewan ko bakit ito yung shortcut niya, pero natural. Hindi artificial. Tama ba? Ayan. Sige, akit tayo. Ayan. Okay, unahin ko sa'yo. Yung bahay ni J4. Ayan, no? Ang ganda ng bahay, no?

0: Yung bahay ni JP. Ang ganda ng bahay niyo. Tulid. Wow.
1: Sandali. Welcome to... Ayan. Welcome to Meraki. Ayan. Yan ang bahay ni J4. Huwag mo na itanong bakit yan yung design niya. Ito yung kay Gab. Ganun lang yung kay Gab. Yan o. Yan yung kay Gab. Diba? Taas. Pero para entrance. Yan. Diba? So, cozy. So, ano, dun na sa taas. Now, halika dito. Dito ka naman sa mahiwagan naming flood control project. I mean, yung swimming pool namin. Dumadaan kami dito kasi ano yan, sacred place yan. Ito, pwede kang mag-jump, pwede kang tumalon. So, pwede kang tumalon mga bossing kasi maganda yan siya na, maganda yan. Whee! Talon, swimming pool, oh swimming pool, goods, diba? Refreshing, galing yan sa spring water ni MSA yan. Spring water ni MSA yan. Diyan yung galing.
2: Bad water po.
1: Oh, spring water ni MSA, boss. Ito yun. Merong spring water si MSA, legit.
2: May MSA ka, tapos may MSA spring water.
1: Tama naman. Ay, meron kang simple voice mode?
2: Hindi ko alam. Oo, oh, meron.
1: Hey, wait lang. Nagdodoble ba yung boss kanina sa'yo?
2: Oo, oh, nagdodoble.
1: Ah, so meron kang voice mode. Oh, naka-open kasi yung dito ko. Yung sa ano, tinanong. Wala na, diba? Tinanong. On, off. Test. Oh, diba? Meron akong mic sa no in-game, so nakaano. Ayan na si Terrible TV PH, ayan na si Terrible TV PH, nandito na siya. Oh my god, Terrible TV. Ayan na si Terrible, kamusta ka naman Terrible? Ayan no, nandito siya. Oh, nandito na si Terrible. Ayan, nagtutwerk, grabe. Ba't ka nagtutwerk? Ano ba yan? Oh, ikaw din. Ba't ka nagtutwerk din? Oh, sige, consolation prize ko sa inyo since nag-join kayo sa akin. Wait lang ha. Kuha tayo ng regalo. Dahil ako po si Kuya Will, diba? Wawawin ang lahat sa ating bibigay na sa iyo at pag-asa na ibigay. Ayan, 16. Otso. Okay. Diga dito. Yeah, isang 8 diamonds para sa iyo. Go boss. Isang 8 diamonds rin para sa iyo. Ayun. Ano sabi mo sa Smile Network?
2: Thank you.
1: Ano masasabi mo sa Smile Network, boss? Eh? Smile Network, my quad plus.
2: Thank you po.
1: Go, Terrible. Anong reaction mo dito? Hindi nagre-react yan si Terrible. Salamat po sa TQ. Thank you. Diba? Ako pa yan si Kuya Will. Kahit hindi ako mayaman. 1 million naman yung balance ko dito sa server na to. Pobre ako. Hindi nyo alam, pobre lang talaga ako, guys. Yung 1 million na yan, yung galing yan sa illegal trade yan eh. Ay, kung naglalag ako. Ayan, naglalag na ako. Oh, my PC! Okay na. Stabilize na. Okay. Mga kaibigan, it's now 6:43. So, Terrible, ano, sige, hanapan kita ng lupa. Halika dito. Terrible, kung gagawa ka naman ng bahay, ayusin mo. Tingnan mo yung mga bahay namin. Maganda, diba? O yan. Ayusin mo yung pagbahay mo. Huwag naman sanang random yung blocks mo. Ang awa mo na. In fact, kayong dalawa, ikaw at saka si Terrible, mag-iisa kayo ng bahay. Dapat gandahin mo. Pabida-bida kami. Bigyan kita ng budget. Ayan. Cetadin, 75,000. Ayan. Yan yung budget mo. Yan yung budget mo sa bahay. Ikaw ang gagawa ng bahay niyong dalawa. Intindihan mo, boss?
2: Yes.
1: Sige, hanapan kita ng lupa. Halika dito. Sumama kayo sa akin. Ayan, sumama kayo sa akin. Ayan. Hanapan kita ng lupa. Ayan, dito yung lupa. So, malapit kila Blue Wave. So, parang sa harap, well, dito, sa harapan ng park, dito kayo. Tapos may kalsada pa dito, gagawin ko pa ng kalsada dito. So, basically, gawa kayo ng bahay in within this area, papunta dito. Dito yung boundary nyo. Hanggang siya, gamitin ng flower, ayan, flower, ayan. Yan yung boundary nyo, yan, dito kayo mag-stop. Ay, ito, dito kayo magsistop. Diyan kayo magsistop sa bahay nyo. Okay? Dito kayo magsistop. Tapos yung end, tapos yung ano ninyo, dito naman sa other side, dito kayo magsistop din. 1, 2, 3. Tapos sa ganito, dito, sa dito. Ayan, dyan kayo magsistop. Ayan. So basically, hanapan nyo ng paraan para ipagtasya yung lintik na bahay na yan dyan sa square na nilagay ko. Gets?
2: Okay.
1: Oh, may 75,000 ka na sa akin, ha? Hindi mo na kailangan bayaran pabalik kasi wala yung interest. Ay, hindi. Bigyan mo ko ng ano, bigyan mo ng 20,000 slash pay. It's Astra, 20,000. Bawasan ko pala budget mo. Slash pay, it's Astra, 20,000. Salamat. Okay. Yan yung budget mo. Gawa ka ng bahay. Pwede ka mag-tutorial. Wala akong problema. Okay lang sa'yo? Okay, G? Okay.
2: Yes.
1: Gawa mo na kayo ng bahay. Hindi. Gawa kayo ng bahay. Ayusin mo, Terebia, yung bahay mo. Ewa pala. Boundary nyo pala, sandali. Adjust ko ba ng boundary nyo? Sorry, wait lang. Ayan. Dito. Sandali. Ito yung, oh, dyan. Very good, Terebi. At is sumusunod ka sa utos ng presidente. I mean, mayor. By the way, kayong dalawa, invite kayo sa server, ha? Sa Waka Waka, mag-apply kayo doon. Kasi ayusin natin yung pag-apply mo. Sabihin nyo lang, smile waka kayo, blah, blah, blah. Ano lang yan? Mabait yan si Ate Siam mo. Kaya umayos kayo, okay? Yan yung boundaries nyo. Make sure na connected sa kalsada. Kasi alam mo naman, kalsada yung nais namin. Ako pala, seta din. Make sure itong Terebi TV yan, dapat yung bahay. Kung hindi maayos ang bahay, pwede may karapatan ka mag-demolish. dapat ayusin niya yung bahay niya, okay? Kung hindi maayos, may karapatan ka mag-demolish. Ikaw nang bahala dyan, okay? Sige. Hahayaan ko lang kayo dyan. Ikaw lang bahala dyan, okay? Kung may mga kulang ka dyan, tanong mo lang ako dun sa base ko, okay?
2: Sige.
1: Okay, goods. Okay, sige. Yan po. Inuutos ko na sila maglaro ng Minecraft ng maayos. Hindi sila maglaro ng Minecraft na parang sira ulo. Kagaya ako, hindi naman ako naglaro ng Minecraft para ano. Meron na akong dalaw. Yun nga. Okay. Yan, kita natin. Gagawa na sila ng mga bahay nila, 'di ba? By the way, i-connect ko 'yan sa kalsada, ha. So, ayusin niyo yung bahay niyo. Dapat magawa niyo ng paraan para ma-connect sa kalsada na 2 blocks, okay? Goods. Okay. Mga kakwadro, kita natin sa screen na nagpo-progress sila. Mabuhay yan. Very good. Diba? Kita. Terebi yung Black Choice. Bakit ganyan? Akin na yung ganyan na wood. Bigyan kita ng magandang wood. Akin na yung ganyan na wood mo. Bigyan kita ng maganda. Ayan, tatlong occasion load. Sadali lang, Terebia. Sadali lang. Hindi kita binigyan ng budget eh. Sige lang, wait lang. Magandang wood. Morning wood. Ay, morning wood. Morning wood. Ito na naman. Ayan, dalawang ayan, oh. 128 stock, ayan, dalawa yan, dalawang stock ng ano yan, spruce log. Nawa yung nakasunod ka sa tutorial ninyo, ha? Kung kailangan nyo ng tulong, pwede yan, okay, ano yung nabenta dito? Isang trident na 1K. Okay, bigyan ko yung regalo, ayan, regalo ko sa inyo, ayan. Isang trident para sa'yo. At isang trident din para sa'yo, kasi di ko naman kailangan ng trident eh. Ayan, sa inyo na yan, ha? Ayan, sa inyo. Mga kaibigan, agahin po natin ang pagtapos ng PQ. Susunod na po ang isang replay po ng Kubigabo. Ako po si Gio, ito po ang Tambayang Gio Plus. Magandang gabi, Philippines. Ba yan?

0: But it's really scary to see something like that.
1: Oh, din yung sakit off, babe.
0: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, kumo sa akin, mais.
2: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting 12.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansanas.
3: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smart.

0: ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalok.
2: Kaibigan na tong dalawang panik.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos na mata.

0: Oh my God! Papa, yun na ba?
1: What is really scary to see?
0: Pwede niya sa off day!
1: Mais, tatong mo sa akin, mais!
2: Minerys The Night Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
3: Alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansana.
3: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
4: DJ Presley Paglinawan.
3: Pakisaya sa kalokohan.
5: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Reviews.
6: So now let's go turn off the RDS.
3: Gaming.

0: Fala, Chetana! Gabi! Gabo na! Good evening, mga po, mga smileys, mga kasi, at mga kapindoy! Good evening, good evening, good evening! Kapag po tayo makapakinggan sa Smile Online Now, DCEX, at sa FBX. E, time check po natin, mga kapindoy, mga kasex at mga kasmiley. It is now 7:02 PM. 7:02 ng gabi. Yes. And, araw na po ngayon ng Martes, September 1, 2026. Ako po, it is 4 months and 115 days na nga lang po bago magpasko. Ako po, ang kapilis-pilis ng panahon. 4 months na agad. Diyos ko Lord. Nandito din si Gio. My God, shout out sa mga kasamahan natin
1: dito
0: sa
1: na. Chat.
0: Yes! Mamaya po namin na. Shout out sa ating mga kasamahan natin ngayon, si Mika Lim and si Geometric Adobo. Alright, siguro before mo tayo mag-cooking, yun na, kwento-kwento mo tayo saglit. Kasi nga, kayo maghahanda pa ako ng masasalang natin before tayo magluto. So, siguro mag-chismis muna tayo saglit.
1: Una sa lahat, therapy, yung orasan, pakilipat po nga, be, yung orasan, sumasapo sa Smile Radio.
0: Alright, back to yan, Siguro mag-chismis muna tayo saglit. Ito nga nangyari kanina,

0: Na ibig sabihin niya magsasagap, guys.
1: P-A-C-K-Y-U-U. Ang bira ka. Pero yeah. Grabe, guys. Na perfect exam ko. Hoy, wala pa. Relax. Calm your balls down, therapy. Okay. Yun na nga. Na-happy talaga ako sa results ko kanina. And throughout the day, siguro natulog na lang ako kasi kulang ako ng tulog kagabi. Dahil bakit? Remind ko lang ulit sa inyo, mga gabo, is yun na nga, pag maglipat ako ng time slot by September 14, yes, September, tama ba yung Gio? September 14 ba yung tayo mag-transfer
0: September
1: ng ano?
0: September 11.
1: Buang
0: 14.
1: Pero September 14, yes. Yan na po yung official date, mga gabo, na maglilipat na po kami with good evening smileys. And gabi-gabo, maglilipat na kami ng time slot. So, uli, again, gabi-gabo will change its time slot from 7 to 8:30.
0: TLDR, lilipat lang si Good Evening Smileys ng Monday to Tuesday. Kasi
1: Monday to Tuesday.
0: Oh, kasi, kaya, at saka bakit Monday to Tuesday? Then, ang Wednesday po ay simulcast po na As Cafe, I mean, As Fierce Cafe.
1: Yes! So, babalik ang inyong Moses para sa kanyang cafe session. So, yan. Abangan nyo yung pagbabalik ng Asparagus Cafe. Alright. So, okay. Guro up. Okay, balik
0: ko sa topic. Kalabaw po natin dyan. Pagbasihin dyan. The Davao Light yung Cool FM.
1: Ah, kaya pala nag-announce ng maintenance. Kaya, oh my God. Nordeco! Bakit ganun? Okay, balik tayo sa topic. Yun na nga. Siguro after the school, eh, natulog na naman ako sa gabi kasi konti lang yung tulog ko kagabi. Pero, ang reason din yan kasi, mga gabo, eh, yun nga, regarding nga sa paglipat ng time slot, eh, magkakaroon na ng bagong mukha ang gabi-gabo. So, yun na nga, abangan nyo yan sa September 14. So, abangan nyo talaga. Abangan nyo talaga, new graphics. Eh, magsasuffer na naman ang inyong gabo sa pag-i-edit, oh Lord. And, ayun na, in-announce ko nga kanina, mga gabo, na, yeah, cooking. Magka-cooking tayo mamaya, live na live. Hindi po edit, live na live. Kasi, ang ano lulutuin natin, eh, oy! Relax nga, Terebi, Diyos ko Lord, wala pa nga eh. Magluluto tayo, yun nga, pancit canton with peanut butter at oyster sauce. Pero pag natikman natin, mga gabo, eh medyo off ang taste. Eh pwede natin ma-adjust na hanapin natin ang siguro the right ingredients para sumarap lalo yung dish. So ayun. Siguro din not just adding some condiments to it. Pwede din tayo maglagay ng mga toppings doon. So abangan niyo na lang mamaya, mga gabo. Alright. At last na rin pala. Eh mamayang 8:30 abangan nyo sa APC, eh merong tabog yung inyong Mr. Hintay. So abangan nyo mamayang 8:30 Astrios Party Club. Since September 1 talagang may pasab, may Christmas special talaga na pasabog itong ano natin, si Asti. So abangan nyo yan. Oh Lord. Alright. I think that's enough. Yup.
0: Bumalik daw okay. Agad, kakarating lang mga balita. Bumalik lang agad yung Davao Light ni Roma.
1: Sa saglit lang na brown out, Diyos ko Lord. Oh. Nordeco, ayusin nyo naman sa vision nyo. Pinahihirapan nyo na si Romar. Uy! Ginagawa mo na... Uy! Lumilipad na yung orasan natin. Ano ka ba?
0: Galing. Ang galing mo, Terebi.
1: Grabe. Gawin mo ngayon DVD na ano, char lang. Huwag na, baka maano
0: DVD.
1: Hindi naman din makita ng clean feed, so...
0: Oh, DVD.
1: Yeah, DVD. Okay, nasa baba na. Okay. Okay, mga gabo. That's enough, yap. Kasi maghahanda na tayo for the cooking mamaya. So... We're going to take a bit of break muna. So, time check. It is now 7:08. Magbabalik ang Gabi Gabo!

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Synthesis Cola. Refresh your life.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: po, mga kaibigan nating minamahal. Okay, time check mga po. It is now 7:13 ng gabi. So, alright. Diretso na tayo for Got Cooking. Therapy, play it.
1: Siga po.
0: And welcome sa ating pangalawang segment episode ng Got Cooking. Well, imbis na this is a VTR video of the cooking segment natin, and this is a live na live talaga to. Because, yun na nga, tatayin natin nga yung pagtipkan to na may halong peanut butter oyster sauce dahil titikman natin kung ano ba yung lasa talaga. Kasi, ilang beses na to na advertise sa internet. At natikman na din to ni Asti. Sabi daw masarap naman. Si Just Ann yata din yung nagluto din first. Masarap. Nagkaroon ng problema yung kanyan dyan dahil doon. So wait lang, open natin yung camera. Ay, ito yung front camera, Diyos ko Lord. Okay, ayun. Ayan, kita ba? Ayun, nice. So, makikita nyo mga gabo, nakasalang na yung mga dalawang kaldero natin. Ito yung pan at yung, actually ito tawag saucepan siya. Pero, ang gamit ko dyan is, kumukulo ako ng itlog ngayon para sa toppings natin sa kanton. At ito, ayun yung ginagamit natin para maluto yung kanton. Actually, para malambot. Ayan. At, ako ko ngayon yung seasonings. Ano gamit kong pancit canton, tanong nyo? Chili mansi. Originally, dapat sana gagamitin natin ay yung original flavor. Well, before you judge me, kinalakihan ko ang original flavor ng pancit canton. Wala naman kayo magawa sa akin kasi...
2: Wala kasi original.
0: Oo. Oh. Ito kasi, bumili ako sa May Kanto. Napagod akong pumunta. Kasi dito sa barangay namin, may malapit na gaisano dito. Pero napagod ako, magpunta pa ako ng malayo. Tapos doon na lang ako sa May Kanto, bumili ng Kanto. Sayang, wala silang original. Bumili na lang ako ng kalaman at chili mansi. Kasi gusto ko lang siguro dagdagan ng anghang sa ating Kanto. So, ayun. Anyways, yung sa mga nag-join dyan, shout out sa inyo. Sino ba yung nag-join ngayon? Oh, yan dito si Paa! Patilo si Blueway! Hey, Paa! Oy, shout out sa ating mga gabo na nanonood ngayon. MSA,
2: babalik ka na, no? Babalik ka na sa Biyernes. 11.
3: Yes, babalik ako sa Biyernes.
0: Tama pala mga gabo. Magbabalik na ang inyong paa. This week ba yun, no? This week?
3: Yes, this week.
0: Mm-hmm. Yes. Friday, magbabalik ang inyong pampansang biomaster na si MSA. So, yun. Today, welcome sa programa.
2: Yan ang luto ay di Kapdayel. Alam mo luto ay di Kapdayel. Oy, hoy!
0: Oy! Oy, pinapakita pa talaga yung video.
3: Grabe.
0: Pero ito nga baga po. Since magluluto tayo ng kanto na may peanut butter oyster sauce, syempre, meron tayong oyster at meron tayong peanut butter.
2: Ayan.
0: Skippy
2: pang brand.
0: Yes.
2: Skippy. Kailangan mo gawin yan after mo magluto. Kasi after.
0: Yes. Okay, ganito. Hintayin na muna natin na maluto itong dalawa. Imimix na muna natin yung condiments. Siguro. Yan ang gagawin natin mga gabo. Kita niyo may mga ano pa dito. Diyos ko lang, hindi ko pa nahugas.
2: Ibig sabihin niya si Gabriel Ansaldo Marube.
0: Ay. Boy, may time pa ako mag-ano. Ano ba kayo? Alright. Do not mind this. Unahin muna natin ma-mix ang condiments. So, mag-aanap muna tayo ng bowl.
2: Yes po, peanut butter and oyster sauce ang ikitayin ni Gab.
3: Peanut butter and oyster sauce.
0: Eto na nga. May bowl na tayo. Ngayon, haluin na natin mga gabo. The Lord. Himala yung camera ko, okay yung quality. Ano ba nangyari sa tablet ko at wifi?
2: Itabunan mo, kapatid mo na dito eh. Nakahubad pa eh. Kitang-kita.
0: Wag na napansinin. Pero dito na lang, dito. Ayan. Shout out sa kapatid ko. Andito na siya kumakain lang kasi ng
4: hapon. May meron.
0: Yes, oo.
4: Biri.
0: Kita ba? Ayan. Okay, yan. Ayan, puputulin. Guguntingin na natin itong toyo at yung oil niya.
4: Yan. Mm-hmm.
0: Halo na natin. Lagay natin toyo.
4: Lalo, sasarap.
0: Ayan. Next! Is yung chili powder at yung kanyang seasoning na...
2: Ayan, medyo to real pa, lupit. Ay, lupit.
0: Siyempre, pag magluluto ka, dapat may step by step tutorial.
2: Ah, chili powder. Ayan, tama na. Ayan, chili powder
0: na may seasoning.
4: Yo, chili powder na may seasoning.
2: Kandali niya, guys.
0: Kasi maanghang to eh.
4: Maanghang, yes. Maanghang.
0: Yan. Now, ang gagawin natin, ito na, lalagyan natin ng peanut butter una. Siyempre, First step talaga, may peanut butter. Oh Lord. May photo-sponsor, pero ito yung gamit kong brand.
4: Pag nilagay dito ng peanut butter, oyster sauce dito sa screen.
0: Ayan, nalagay na natin yung peanut butter. Uy, dumikit. Taray na. Now, last step. Oyster sauce. Ayan.
4: Yun. This
0: is Lee Kong Ki Hong Kong Filipino style oyster sauce. Hindi to sponsor, pero shout out na lang sa kanila. Bye-bye.
4: Man. Yes, out.
0: Lagyan natin. Tansya lang ha, dapo. Now, next thing. Haluin na natin yung seasoning.
5: Papasabi mo. Ano? Oyster sauce, baka naman.
0: Baka naman. Kung nagiginig kayo po, please pa-sponsor. Thank you. Ayun. Nahalo na mga gabo. Kung makikita nyo. Yan. Ay, ang dilim. Pero yan, no. Halo-halo na. Ayan. Now, nahalo na yung condiments natin, eh. Check na natin yung ating kanton at yung itlog because it's been few minutes, I guess. Huwag na tayo ng ano. Our trusted pang-ipit sa itlog ni MSA. Char lang.
2: Ipitin mo nga!
0: Oo! Oh, ipitin ko yung itlog mo! Ayan na mga gabo, kita nyo na. Medyo na tuyo konti. Wala na yung tubig ng kanton. Pero makikita nyo yung napalambot na kanyang noodle. Ayan.
2: Dalawa, di ba natin mo na yun?
0: Ha? Dalawa? Anong dalawa? Hindi, kanton na malulutuin ko. Yung, yun na nga, kanton.
2: Kaya nga, dalawang kanton ang ilutuin mo.
0: Ay, di. Dalawang dinala ko pero tinipid ko na yung isa para sa kapatid ko.
2: Ah, nice ka.
0: Yes, I am, sharing.
2: Divay, you're a good brother.
0: Good brother, grabe.
2: Pero ay joke.
0: Hoy. Wag ganun pre, grabe ka. Ayun. Mainit-init pa yung itlog mga gabo. Ayun, ang gagawin natin, ilalagay muna natin ng tubig para ang purpose doon is para mas slow ang kanyang cooking process. So yun, ilagay natin ng tubig.
2: Alam nyo bakit ilagay niya sa tubig? Kasi yan yung representasyon ni MSA. Ayan o, oh. Yan o, ramdaman ng MSA. Ayan,
0: Yan yung itlog ni MSA.
2: Ano mabilis? Hindi balisan, slow down the cooking process kasi therapy.
0: Ano ka ba therapy? Grabe ka naman. Oh Lord. Yan. So yun na nga. Habang hinihintay natin na maglamig ang itlog, check na nga ulit natin yung kanto natin. Ay, nagkakatay ko pala itong kabila. Ayan. Grabe, no? Manual ko pa i-switch yung yung angle ng camera. Diyos ko, Lord.
2: Setsa, di kasi ang runong. Turuan mo. Gab, dapat turuan mo si Terebi magluto sa susunod.
0: Be, pag mag-meet up kami, Tere B, talagang tuturuan ko yan. I will teach you the ways. Like how Gordon Ramsay, char lang. Di ako si Gordon. I know how to distinguish a seafood
2: and, then, ano and ka, a good man, seafood. Poor man's Gordon.
0: Correct. Poor man's Gordon ako. This cheese, bro. Char lang.
2: Yeah. This is raw.
0: Where's the lamb sauce? Ayan. Ayan. Eh, lumampot na yata yung canton. Ayan, kita nyo. I think it's done. Eh, haluin na natin mga gabo, Mr. Lord. Hindi pa talaga ng uncle, ang galing. Ayan. Again, do not find this. Kasi hugasan naman din natin throughout the show din. Makita niyo ako mag... Ang inyong, tagalinis. Oo. Maglilinis on the air. Oh Lord. Mga... Alagay na natin. Sayo. Oh Lord. Yan na lahat ng ano natin kanton. But anyways mga gapo, yung dinamay kong kanton, well yeah, chilimansi ang flavor, pero ang pinili ko ay kasalo talaga para at least medyo marami ang maano natin dito. Yung portion, I mean. Yan, haluin na natin mga gapo. Yung hinalong condiments na galing sa Pancit Canton na may halong peanut butter at saka oyster sauce. Now, I'm gonna be honest, I'm having thoughts right now. What if it's marot?
2: But may Meraki?
0: Pero, Meraki. Eh, nagluluto tayo, Meraki. Grabe. Dali na.
2: Ito na.
0: Hindi, my last step pa yan. Remember this? We're gonna cut MSA's eggs!
2: Oh no! MSA, ano masabi mo dun, Biggs?
0: MSA, you better be ready because I'm gonna cut your balls.
2: Oh nah!
0: Yeah, makita na lang ako mo. First step, we gonna crack it. Fuck! Oh! Tapia! Now, tatanggalin na natin.
2: Ito na.
4: Bonat, nakamute pala ako.
0: Oh, I like runny eggs because I can
5: ayaw
0: mix
5: it up. Ano?
0: Ha?
5: Ayaw mo nang balasano?
0: De,
5: okay mo nang balasano?
0: Okay naman din ang hard boil. Pero, pag magluto ako ng kanton, talaga yung mga itlog ko, eh, gusto ko yung runny na type eh.
2: Yung ako iba ko eh, gusto ko hard boil eh. Di ako mahilig sa, ano, sa runny eggs.
0: De, alam mo bakit? Eh kasi parang pala akong natulog ng mga taga-Hapon. Kasi mahalo. Usually yung mga tag... O sige, ano yan, Gio?
2: Mahalo mo yung ano, runny eggs.
0: Oo.
2: Eh kasi ako kasi, okay. Ang iba kasi ang paghalo ko, sa rice ko siya inahalo yung egg, hindi siya sa Pancit Canton mismo. Kasi ang hard,
0: hindi siya yung ano. So parang katulad din yan ng mga almusal ng mga taga Japan. Kasi ganun din yung ano nila, breakfast. May kanin, tapos may running yolk pa, hinahalo pa nila tapos may natupin pa hinahalo
2: Kung ang itlog ng Pilipinas ay malinis, willing ako mag-take, pero alam mo naman ang itlog ng Pilipinas.
0: Yeah, kailangan mo talaga ng malakas na resistensya para lang kumain ka nito.
2: Ano, mamatay na ako niyan.
0: Well, good luck na lang.
2: Yun na, ramdam din ni MSA, sinaslice niya.
0: Ramdam na nga. Oh!
4: Aray!
0: It's chilling!
4: A Array!
2: Array! Array!
0: Ay! Huwag ganon! Nakasimula lang natin!
2: Paano nga mag-aray? Paano nga mag-aray, MSA? Aray! Aray!
0: Paano nga ba?
2: Paano, MSA? Paano mag-sakit?
4: Aray! Aray! Aray!
2: Adang oray lang reference.
0: Sino ba nag-aray para sa sakit ng aray? Mag-Alaksan RF. Ayan! Siguro tanggal lahat, ewan ko. Ah, may naiiwan pa palang bits.
2: Aray! Aray! Aray!
0: Ito yung itlog ni MSA na hindi na makapag-produce na char lang.
2: Hindi makita, Gabi. Ayan, kita.
0: Oh, ito. Yan na yung itlog natin.
2: Oh, no! MSA!
4: Oh, aray!
2: Napipisin pa.
0: Ito na yung magiging mismong topping ng ating kanton, mga gabo. Kita ba sa camera? Mm-hmm. Ayan, kita ka. Ayan.
2: Mm-hmm.
0: Patakarin mo ng dito. Ay, kahit mainit. Ah! Yes.
2: Tigas. Drolling mo ako. Ayan. Oh, no. MSA!
0: Oh!
2: Aray!
0: Medyo may pagkarani pa. Yun! Yan na, ano natin.
4: Ati ang bulso.
0: Grabe. Ayan na! Eto na ang ating pancit kanto na may peanut butter at oyster sauce. Na may tabi pa na hard-boiled. Medyo may pagkarani din. So yun. Well, it's my preference din. So,
2: Nahalo mo na yung ano yung peanut butter and oyster sauce.
0: Yes. Okay. Nahalo na din yun natin. Sa condiment ng pancit canton. So yun. Alam mo, magpa-front camera ako, lilipat mo na ako ng ibang area, Diyos ko Lord.
2: Ayun na.
0: Hello! Oh Lord, makita niyo na ang ano.
2: Oh. tapos titirahin ka na naman ni Jobs.
0: Wag! Tirahin.
2: Hindi, oh baka na. gawin kang content ni Carl David Jobs eh.
0: Wala na akong pake. Matagal na akong nawalan ng pake dyan sa hinayupak na yun. Ayun.
2: Eh, lagi na alam mo, nakita mo yung post. MSA, nakita mo ba yung post ni Carl David Jobs sa Geometric Bisaya Channel?
4: Yes, nakita ko.
2: Kinaka-AI.
0: Oh pre, kit yung post doon, yung picture is nakaposas ka pre, Diyos mo Lord.
2: Tapos sa kala, tara. Kakainin na ni Gabriel Alzaldo peanut butter ng pancit canton na may peanut butter at oyster sauce.
0: It's a bit off. Naamoy talaga bago tikman.
2: Iba-iba. Kakaiba.
0: Kakaiba. Yung ang linya ni Ninong Ray. The perfect bite.
2: Ito na. Ninong Ray reference. Ano lasa? Oops! Expectations on the roof. Kita ang kitay.
0: Okay. Let's go. Here's my initial thoughts, mga gabo. Kumpara doon sa yung experience nila Si Justin ba una nagluto nitong ganito?
2: Pero difference kasi kay Justin, yung original talaga yung ginawa niya. Baling original, sinalo niya tapos doon niya nilagay yung peanut butter.
0: Sinalo
2: mo siya sa within the condiment.
0: Ito. Okay. So doon sa original pala yung kaya pala nagkaroon ng problema kanyang chan, grabe. Oh, sorry. Okay. Here's my thoughts, mga gabo. Okay. Naglalag yung camera ko, ha? Okay naman? Ayun, okay na. Okay. Ito na.
2: Naglalag na si Gab. Ayun na.
0: Restart ko, habi. Ko Lord. Ayun. Okay na. Ay, malag pa rin! Diyos ko, Lord. Pero ito lang, marinig naman din yung boses ko eh.
2: Camera mo, baliktad mo yung camera mo.
0: Ano ko bang baliktad? Diyos ko, Lord. Kita ba ako? Yun.
2: Ayan.
0: Oh, hello. Oh, yun. Lag ba? Lag?
2: No! Ba't nagnalag si Gab?
0: What? Okay na yung kanina, ha? My God! Diyos ko, Lord. Ba't ako naglalag?
2: Ito na,
0: sige na nga. Bahala na, magsasalita na ako. Yun na nga, initial thoughts mga gabo, after matikman yung pansit canton, it's really not that bad. Bukod sa yung, usually magkain ka ng canton, malalasa mo talaga is yung seasonings mismo na mula sa pakete. Eh dito, haba nang nahalo na yung peanut buttered oyster, it's a weird combination, but in the end results din is after tasting, okay naman siya. You can taste yung hinalong peanut butter, pero sa akin din, I cannot taste din yung hinalong oyster sauce sa canton natin. Pero overall, okay naman. So siguro, na-clutch din na walang original na flavor doon, eh baka magkaroon ako ng problema sa chan ko sa in the middle of the show, so I think it's luck, I guess. Yan. So yun na. Another bite naman mga gabo. Yan. The second perfect bite. O Gio, kainin mo nga, bago kong kainin. Naka-AFK yata Gio, sige na. Ayan, the perfect bite again.
6: Episode.
0: Okay. Really not bad. It's really not that bad, mga gabo. Well, yeah. Talagang, matandaan lang, wag lang talaga siguro gumamit ng original flavor. Eh baka makakatulad din kayo yung isa nating jack na si...
2: Malalaman natin yan mamaya sa HGL's Party Club kung sasabog niya ang puwit ni Gabriel Anzaldo.
0: Pambira ka!
2: Hindi kasi ang nangyari kay Justin, ilang oras yun after niya kinain, doon niya nag-effect, doon niya naranasan yung epekto niya.
0: Yun na nga eh, nagkaroon ako ng doubts doon ha. Ano ba yun? Talaga, ba't ginawa pa nilang marketing yung ganyang mix?
2: Ngayon, ikaw na yun ang susunod. Malalaman natin kung may correlation ba ang pancit canton with peanut butter and oyster sauce. Tata eh. Sorry sa mga kumakain, pero ganun talaga yan.
0: Kumakain ako, hinayupak ka. Pero yan. Ito yung runny egg natin.
2: Ay, malulubat na ako.
0: Iso na rin yung
2: mga. Kailangan ka namin sa Astrea's Party Club. Oh, yun na. Kailangan ka namin sa Astrea's Party Club.
0: Wala kasing Oo, wala kasi sinabing specific brand, specific peanut butter na para magamit sa paghalo ng peanut butter at oyster sauce sa canton. So, ang ganito, any peanut-based, any peanut butter na ano, na mahanap nyo, pwede yan. Mapamagawa, peanut butter from scratch, or basta any kind of peanut butter pwede na yan.
2: Lucky me! Sponsor mo si Gab, ha?
0: Binigyan ka na. Shout out! Sponsor me please! Thank you!
2: Tapos bibigyan ka ng isang box ng pancit canton do. Isang mapakete ng box papunta sa may bahay mo.
0: Ang resulta! Stone kid! Stone kid! Agit is stone pala! Mapupunta na po ako sa kamatayan ko. joke lang.
2: Tayo lagi kumain ng pancit canton. Always eat eat responsibly. Always.
0: Eat responsibly, syempre. Tsaka, magabo din, huwag nyo na din palagiin ang pagkain ng canton. Maganda na yung often kayo kumakain ng ganito.
2: Huwag nyo gawing gabian yan. Huwag nyo gawing gabian yan.
0: Delikado eh. Kasi marami na din nagkakasakit dahil sa pagkain lagi ng canton. So talaga masama yun sa katawan.
2: Canton sa katunayan, huwag yung lagilin yan. Gagawin nyo lang yan pag wala kayong ulang or di kaya desperado na talaga kayo, kailangan mo talaga kumain.
0: Oo, yun na nga eh.
2: Huwag mo lang talaga lagiin, lalo na pag malaki, pagkasalo ang binili nyo.
0: Oo, delikado pa yan. Kakain ka ng dalawang kasalo, tapos yun, grabe.
2: Kasi, Gab. Nag-offin yan before ako kahit ako ng dalawang kasalo.
0: Ano nangyari sa ano mo?
2: Ilang beses lang naman yan.
0: Ah, okay. Pero huwag yung lagiin. Huwag yung...
2: Ano na
0: pag din? May nangyari sa ating adobo, iiyak ako.
2: May suggestion daw si Bobo Cat. May suggestion.
0: Sige. Hello, Bobo Cat. Sige, ano yung sa suggestion mo?
2: Gabi-gaboga cooking. Nutella, mi goreng with oyster sauce.
0: What the hell is that combination? What? Oh my God.
2: Okay, so bibili ka pa ng mi goreng. Tapos, mi goreng. Halo mo siya sa Nutella or any chocolate spread. Tapos oyster sauce. Oh no! Oh no!
0: Pati, you're showing it to me! Lumalabas na ang Gordon sa iko. This God, shit is disgusting. Throw the shit away. Get out of here. You're leaving Hell's Kitchen.
2: Gab. Gawin mo yan. Challenge mo yan, Gab.
0: No. You're killing me. You're killing me with this shit.
2: Kahit isang episode lang naman eh. Gawin mo yan eh. Kakooking eh.
0: Maga po. Pag may nangyari sa akin dahil sa dish na yan, abangan nyo na po ang last episode ng Gabi Gabo. Maraming salamat.
2: Ako yung take over sa final episode, guys. Ako yung successor ni Gab, guys.
0: Gabi Gio.
2: Ako po ay magtatapos po ng Gabi Gabo.
6: There's an actual challenge. I can only imagine that.
0: What? Come again, Kaijo?
2: Kairo. Moses,
6: I can only imagine if Astro makes this as an actual challenge.
0: Oh no!
2: Gawin mo na Gab. Next cooking challenge.
0: I don't know, man. I imagine it's disgusting, but what the
2: hell? It's either that Gab or gawin mo yung pinaka. Turuan mo kami magluto ng ano ng sarili naming chili oil.
0: Pili ka. Ang hirap noon. Matagal ang process ng paggawa ng chili oil eh, pero
2: edit na lang po. 1 week worth of editing, hindi na available si Gab dahil lang sa lintik ng chili oil.
0: Yun na nga eh, makikita niyo cancel po ang Gabi Gabo for the whole week. Just for Lord.
2: May nagsabi ng yak, ano yan?
5: Sino na sabi?
2: Ulitin po natin. Sabi daw ni Bobo Cat, savory daw somehow.
5: O yun na nga. Umaga po, tinikman ko na. Yes, yun savory. Kasi malalasa mo talagang peanut butter. Tama si Bobo Cat, savory siya.
2: Ngayon, kung gawin mo ulit yan with bigoring, any kind of...
5: No!
2: So sabi ko po si, ano, yung backer ko dito, librehan ka niya.
5: O, kausapin ko. Hoy, Tere B, play mo nga yung pangalawang OST natin. Eh, ayoko yung nagsasalita ako walang background. Ayun, thank you very much. Ayan. Kausapin mo nga, be.
7: That's good.
5: Ayun na. Hoy, di pala natin at ano yung itlog natin. Yung itlog ni MSA. Ayun. Another perfect bite. Yeah. Okay. It's chewy. Yeah, it's chewy. I can... Yeah. Okay naman, okay pa naman yung itlog. Chewy siya. Pero, I like naman yung runny ng kanyang yolk. So, yun. It's a plus point for me din. Sa akin na yun, ah. Kung mag-disagree kayo, then that's fine. It's your own opinion anyways. Pero sa akin, prefer ko din yung runny yolk. Ayan. So, final judgment, it's fine. It's really fine naman. Like, I will give this a maybe 7 out of 10. Yeah. 7 out of 10 yung ano natin, rating nito, mga gabo. Alright. Pero, ayun na, pop. Napa-another bite naman ako. Masasabi mo na ano eh, parang bang kare-kare, pero pancit canton to eh.
2: Yung lasa niya parang ano, medyo mix and match yung ano eh.
5: Ito.
2: Makakaintindi kami ng utak namin pagluto eh. Hindi naman ako marunong masyado maluto, pero at least maintindihan ko si Gab. Ganito
5: oh.
2: Yan.
5: Sige, explain Gio.
2: Ayan, chili mansi. Yung flavor ng chili mansi nandito na yan. Sunod pa, dagdagan mo yung oyster sauce. Yung oyster sauce, iba yung ano yan. Kung nakatikip yung adobo, yan na yun. Parang siya ganun. Tapos, syempre, wala din matatalo dun sa butter, which is yung weird part. Okay lang, wala naman yung problema kung oyster sauce lang. Naintindihan ko siya. Pero dagdagan mo pa ng oyster sauce, ang weird, isipin at first. Pag na-try mo yan, siguro mababago na yung perspective nyo. Kaya pala pinapromote ng ano ah.
5: I would say mga gabo na, I cannot say na, ito, I am having 50-50 thoughts of this. If recommended ba or not.
2: But, sa next episode, magiging gabo na lang hindi. Kasi tignan pa natin kung sasabog yung ano mo.
5: Grabe, yan ang inaabangan nyo. Grabe naman. Pero yan.
2: Yeah. Natin, baka may recommend mo sa tao hindi. Kasi kung i-recommend mo, tapos maano sila kasuhan ka nila.
5: Sige, abangan nyo na lang sa next episode. Kay, yan na nga, hihintay natin kung may magkakaroon ng nuclear reaction yung chan ko.
2: Next episode, bukas pa yan.
5: Next episode, oo. Pero, speaking of that, oh my God. Sa wakas na kasi, second segment episode tayo ng Gakuking Juice ko, Lord. Ilang episode tayo na hindi
2: actually, pa. Actually, hindi ka pa tapos eh. Meron ka pang, ano, wait lang, 7:47, 8:30 ka magtapos. Meron ka pang oras.
5: Oo.
2: Sakto.
5: Meron pang oras.
2: Meron pa.
5: Ayaw, tama. Eh, oo. Oh. Ito sa mga announcement ko ito po. Now, natatapos natin ating cooking with our Pancit Canton. Eh, kasali sa announcements ko, hindi pa ako sure nun. Either magga-gaming tayo or magga-react. So, abangan nyo na siguro because we're going in for a commercial break. Alright? Alright. Sige, mag-time check muna tayo. Gabo, mga gabo. Time check, it is now. Hoy, wala pa! It is now 7:47 p.m.
2: Excited.
5: Pero be, excited ka naman. Grabe. So, yan. Para mawala na yung, para maano na yung excitement ni Terebi,
0: magbabalik ang Gabi Gabo!

0: At nagbabalik ang gabo-gabi, char lang. Ang gabi-gabo.
1: And now, new gabo.
0: Oh, tama, correct. Eh, time check natin mga gabo is now 7:53 PM. Alright. Now, I'm not sure about myself kung mag-gaming tayo, mag-react.
1: Tandaan ninyo mga kaibigan, may utang pa yan si Gabriel Ansaldo sa atin ha, sa susunod na gag-cooking.
0: Oo, abangan nyo na lang next episode kung ano yung magiging reaction.
1: At saka yung susunod talaga na gag-cooking, magluluto na si Gab ng actual na proper dish ha. Wag yung Nutella.
0: Wag na, delikado sino? Yun sa akin.
2: Random
0: Gaming! Uy! Ngayon mo nalaman? Yun ang kinamit kong kanta para dyan.
1: Ulitin. Tapos ka gaming pala
2: yung play. Sige po! Garando!
0: Paling in, no? American epic talaga, oh.
1: American epic, masking copyrighted yung kanta, okay lang yun.
0: Hindi, alam, short naman din yun. Hindi naman yung ma-recognize din.
1: Hindi, banger kasi yung music eh. Banger yung music.
0: For the final, ano. Ulitin mo, Terebin.
2: Siga po. Garando!
0: At dahil dyan, ang programa nito ay hatid sa inyo ng Drug Mercury. Oh, Lord.
1: Okay, programa ang hatid. Hindi. Hatid, programa nito ay hatid sa inyo ng hatid sa iyo.
0: Hatid sa iyo ng programa nito.
1: Okay.
0: Ang programa nito ay hatid sa inyo ng programang ay hinatid sa inyo. Gising 4:20 oras sa mga piling programa.
1: Hindi. Gising 12 oras sa mga piling programa.
0: 12 oras, correct. Drug Mercury ay tumutulong para sa mga sirang kalusugan ng bayan. So kasalanan niya yan. Ito Drug Mercury, nakasisiguro. Gamot ay laging luma. O yun, galing. Okay, we still have enough time. More time, I mean. So, I guess mag-react tayo. So, Terebi, we gonna react now. Play it!
2: Siga po! Kanya!
0: At welcome sa ating react segment. Siguro ang re-react natin ay fan-made archives. Yeah, papalit naman tayo yung fan-made archives. Ano fan-made archives? Alam mo? React tayo Mira Media because I wanna siguro habang nagre-react tayo, gusto ko siguro maglapag ng ano bang pwedeng i-correct? Ano bang pwedeng ibago? Kasi meron kasing sariling style si Mira Media. Na which is...
1: Idol namin yan si
0: parang,
1: Mira Media.
0: Idol namin yan si Mira Media. Correct. Meron kasi yan siyang sariling style na medyo off sa amin kami na taga-creative.
1: Pero so, at the same time, wala tayong magawa. Ganun yung estilo. So, budget.
0: Yun nga eh. Well, we cannot do anything with it. So, yan. So, react natin. Ano ba ano na yung react dati? Grabe, ang dami niyang ina-upload. Oh my God. Try natin.
3: Mach 3.
0: Ang pabihirang
3: advertisements.
0: Ayun. Bakit 24 oras? Explored. Okay, ito na nga. Look at the drop shadow. Medyo ano eh.
4: Yakwala na.
0: It's much better na yung paglagay niya ng shadow is may pagka-depth and siguro naka-spread talaga. And binawasan ng konti yung kanyang opacity. Mas maganda yan. And...
1: Nandito na si Blue Wave, oh. Kina-criticize.
0: Ay, Blue Wave! Pwede, oy! Can you join me in, ano, giving tips on this? Kasi kapwa naman tayo talaga creatives, eh. Sige, magbigay ka ng statement, ano, comments mo, I mean.
5: Una, first is learn about the blend modes, especially when you're using shadows. Also, you need to like bawas yung shadows, spread lang,
1: make it
5: more spread and less opacity too, as well as come up ka lang magagandang great color palette too. Okay, come up with a good color palette. The colors must blend with each other, not this. The color combination in this thing is, I'm sorry, it doesn't look good. You need to learn about how colors blend well. And another suggestion din, don't just yung mga inspiration mo, don't just center on Philippine television. Mag-American ka, oy. joke lang.
0: Mag-American, yes. Nako po. Wala na pre. Yung mga kidiris natin nag-American na eh.
1: Wag baka ma-BGC sila.
0: Ay nako po. BGC for East. Ah, Sherlock. Pero yun na. Isa. Sige. Go on, Blue Wave.
5: American, sige, mag-European kayo, mas bahala kayo, maganda din, or mag-South Korean kayo, okay?
0: Alam mo anong mas magandang implementation, bro? Oh. Yung sa mga graphics ng India, maganda yun. Yung may pasabog na effect.
5: Explosion. May mga CGI ng mga aircraft.
0: Oo, ganun. Yan ang magandang implementation ng graphics. Dechar lang. Huwag niyong gayain po. It is very bad. Pero yeah, isa pa doon sa madagdag doon sa comments ni Blo is siguro don't use gradients always. Siguro gumamit ka din ng patterns.
1: Oh, kung mag-gradient ka, at least dapat yung pattern niya, dapat mag-fit. Hindi pwede na may difference of color. Kasi tapos, number two, bawasan ang shade, ang shadow piece lang. Mag-shadow kailangan. Hindi pwede na lagi na mag-shadow. Kasi, in fairness naman, sayang tong potential eh.
0: Yun na eh.
1: Pero kasi, hindi kasi pwede na, ganito na style, matagal na yan eh. Panahon pa ni...
0: Oo, tama. Matagal na to eh. Napapansin ko na rin na hindi pa nag-i-innovate yung kanyang graphics eh.
5: About sa gradients, hindi explore more types of gradients. Hindi lang basta laging linear.
0: Yes, correct.
5: More variable, like there's one color somewhere, there's one color,
0: Yes.
5: Nakikita mo sa mga iOS,
1: yung
5: spots, yung colors,
0: sige.
5: Shades, hindi yung linear lagi, okay? You need to learn also how to do like,
0: yes, correct.
5: Waving that, they a better way to make a much unique ingredients.
0: Basically, mag-experiment ka na lang, so dagdag ka na lang, siguro any kind of shapes, tapos ikalat-kalat mo siguro hanggang sa may makuha ka ng idea na mag-struck sa'yo, at doon na makikita mo talaga na paano i-execute yung mga patterns, yung mga shapes to make it a unique design sa graphics mo. So ganun siya, hindi yung basta-basta gradient na ilalagay mo, medyo boring tignan eh. So yun. Okay, continue natin yung play, the full video. So yun nga. Ay, isa pa mga gabo, siguro huwag na din kayong maglagay-lagay pa ng bezel sa inyong logo kasi it's unnecessary to add more shine in your, logo na para bang ginagawa nyo ng 3D, force 3D, I mean. So yun nga.
5: It's 2026, mas also in flat.
3: Iso ang maaaring mapatalunan dito sa Let's Ask Pilipinas. At eto ang ating host, JB Poncito.
1: Wow! Ito, effort to. This is like...
0: Effort talaga.
1: A for effort. Oh, A for effort.
6: My first game show ever.
5: Poro
6: and it's happening right now.
1: GC, look at this, ha? BGC, look at this, ha?
6: Welcome sa game show kung saan ang bomba.
0: At siguro mapansin ko dito, mga gabo. Siguro, ang masuggest ko lang, liitin siguro itong hashtag nyo. Kasi sobrang laki. Ewan ko ba?
1: Hindi, old TV yan. Okay lang yan.
0: Old TV, oh. Mala old TV yung ano eh. Dahil malaki yung mga OSD.
1: Ang graphics kasi, ewan ko lang ba, ako lang ba. Pero may paka news. Okay. Pero honestly, it is his style. So, ganoon lang talaga yan. Pero, God, actually, nag-effort niya eh, in fairness to him.
0: Yeah. I can say, not bad din sa bro, effort niya sa
1: pagawa ng graphics. He is the only one who is able to do this unlike some others, okay?
0: Yes!
1: Lalo okay. Na yung mga nangungupian ng Grey One!
0: Correct! Ito talaga, hindi ko talaga masisisi na ganyan ang graphics niya. Pero at least, magkaiba yung graphics ng iba. Na kumpara nyo sa ibang fanmakers, eh puro inspiration lang, puro kopya lang, ganun. BGWN, at least may originality yung kanya.
5: Saka ano, yung sa about sa Minecraft skin, ang suggestion ko lang, ano, use mcskins.top kasi may lighting yun, mas mukhang polished yun.
0: Yes, oo. Isa din yun sa mga ginagamit ng SBC kasi pag mapapansin nyo yung mga contents niya, yung kanyang mga MC characters, eh may pagka-lighting at may pagka-drop shadow yung kanyang ano nga, mga characters. So, maganda din yung gamit yun. So, sa mga fanmakers na nakikinig, gumamit kanyang mc.skin. Yung nga, nirecommend ni Terebi. mc.skin, I repeat. Yun ang gamitin nyo para sa mga MC characters nyo. So, yun.
6: Ang siyang may hawak ng sagot. Ako po si JB Bolzico at ito ang...
0: MC... Ay, ano yan? mcskin dot...
5: Top. T-O-P.
0: Oh, okay. I apologize for the wrong, ano... mcskin.top, yun nga.
1: Okay, Sen. Sen.
0: Oo.
1: Castro.
0: Mm-hmm.
1: Hula sa MSACENMMZD Telebayo.
0: Yes.
1: Bilang paghahanda sa eksaminasyon ng inyong nag-iisang kabayag bukas at naiinig ng karamdaman niya sa lalamunan, pansamantala nakalive ang inyong kabayan Noli Este Kabayag Seni. Abangin niyo ang replay ng kabayag mamaya, guys. Solid yung replay, Eme. Okay, see you next week mga ka-Seni Boy. Boy, I mean gold.
0: Ako po, nagkasakit pa lang ating Seni Boy. So,
5: ating Seni Boy, wala.
0: Pagaling ka dyan, Seni Boy.
1: Pagaling ka, Seni Boy. Boy, eto, hindi. Alam ko na i-react mo, Gab. Angel Radio.
0: Oh, no! Wait lang, dito ba yun? TGFMA. Andito yata yun eh. Wala yata. Wait lang, TGFMA commercial. Si andito yun somewhere. Na-react na namin to ni Gio dati eh. Dito ba yun? I forgot, Diyos ko Lord. Matandaan mo ba Gio? Saan yun? Parang nawala na yata yun eh. Parang nakalimutan ko na yata yung gabo. Oh my god. Ay, kinilet to eh. Oh lord. Sige.
7: Nestle.
0: Oh, pause ka muna. Check natin sa kayo dito na ano. Yep, wala. Puro commercial lang to eh. My god. So nawala yung Angel Radio, naku po, no.
1: Yung kay DGF.
0: Nawala, pre. Nahanap ko. Matandaan mo ba yung channel? Hindi ko na makita yun. Pero sige lang.
1: 96.7 siya, pre. Angel Radio. Try mo daw.
0: Angel Radio 96.7. Sige. Aba, memorize mo pa pala yung frequency.
1: Lagyan mo ng DGF.
0: Okay, TGF. O, yan. Wala pa rin lumabas.
1: No!
0: Nawala. Baka na-delete yun. No! Nawala, guys. Na-lost media yung Angel Radio. Yes, ko, Lord. You know what? Patuloy na natin yung react natin, bro. Wala na tayong magawa niya. Nawawala yung ano eh. Yung Angel Radio. Yes, ko, Lord. Pero ito nga.
1: Sayang nga
0: eh. Okay, panoorin natin ilang videos ni Mira Media.
5: Papasok lamang.
0: Okay, isa pa to. Look at the font. Do you think this is applicable in the 2000s using tawag nitong font na to? Eh, may pagkagotan to eh, pero this is not suitable for 2000s. Check. Anong mas ang comments mo dito, Blue?
5: I think a suggestion ko, maybe use Arial. Mas appropriate yung Arial.
0: Yes, Arial. Yan ang ginagamit. Yes, yan ang gamit ng mga nag-edit noon. Arial talaga.

0: Una balita,
1: umano na. It's ng RL Broadcast. Yung mga phones na ginagamit nila.
2: Yes, isa pa yun sa mga IRL Broadcast. Doon kayo gumamit ng inspiration. Anong gamit nilang font, yun din gagamitin yun na font. Depende na yan sa ano date ng air check ha. Let's say 2009, gamit nila ay, let's say, Helvetica, Eurostyle, yun usually yung mga ginagamit nila na font. May mga pagka-outdated talaga na font. Kaya, pag ginamit kasi yung font na ganyan, eh, ma-feel mo talaga yung pagka-authentic at pagka-nostalgic ng Eche kahit hindi naman nag-i-exist. Ganun dapat. Kaya, dapat tama yung pagpili ng font na ginagamit nyo for fan meeting. Hindi yung katulad ganito na napaka-modern ng font, yung aircheck galing pang 2000s. So, hindi, it doesn't make any sense. So, yun.
0: Our actor, TV host na si Master Rapper Francis Magalona, inanunsyo po dito sa noontime show na It Bulaga sa GMA.
3: Lahat po nung passed away this.
2: Throughout the ano, yun na nga.
4: Salamat,
2: yun na. Yeah. Mira Media, if nanonood ka, take note na lang sa mga suggestions namin at yung mga tips para mas lalo pang gumanda yung graphics mo. Yan at tinutulungan ka namin.
4: Bakit pag tinutulungan namin yung tao, hindi nila gusto matulong?
1: Mira Media, if you're watching this, don't take this as a negative thing. Don't take this as a negative. We're just helping you, okay? We're just helping you. We're helping
2: you stand out.
1: Alam mo na may potential ka. And
2: matagal na namin napapansin na may potential ka, Mira Media. So, yung mga tips namin, it's for the best of you. Para mag-improve lalo ang graphics. Okay. Ano yung nakikita ko? Ano to? Ang bagong doon? What the hell is ang pasensya na mga guys, wala akong premium.
5: Pedigree Dentistics a day can turn your breath away.
1: Unless you're a new one,
5: try now.
1: Who uses premium?
2: Ang bagong doon.
1: You want YouTube Music?
2: Hey. Uy! Shine Radio!
6: Alien!
2: DZAC! Shine Radio! SMR Radio!
7: Sabi dito ni Wawak TV ay may nasusulat daw tungkol sa buhay.
2: Yan ba yung idol niya?
7: Luma?
8: Grabe.
1: Yes.
7: Yung buhay ay may sakit pa rin.
1: Grabe.
7: Ang mga tao ko na walang pakialam at kahit...
2: Alien! Grabe, ang bagong doon. Grabe. Uy, Sona. Tignan natin yung graphics nila, be. Uy, aba dapat lang. Fix this, man. By the way, fix this. Oo, isa pa yan sa ayusin. Look at the gradient. Ayoko yung ganito na gradient sa ano.
1: Gamit na gamit yung shadows. Shadows yung opaque. Mawasan din. Or just not use shadows at all if not really necessary.
2: Yun na nga.
1: Magbukan distinct. Kuntihan mo lang. Spread na ng konti.
2: Spread na talaga. Ayun talaga ang napapansin kong technique din ni Mira Media. Talagang gradients, shadow, then may pagka-stroke din ng kanyang text. Ayan.
6: Alam mo yung parang ano ng pen pineapple, apple pen. Ganyan na ganyan yung font niya.
2: Oh my God. Ganun ba? Ganun ba? Oh my God.
1: Colors din, ha? Yung colors. Hindi siya
2: masyadong... Oo. Inconsistent ng colors. Tingnan mo yung border text niya. It's not suitable dun sa kanyang yellow na ano eh.
1: Ayusin na lang color scheme.
6: Konti pang ayos ng gradients and stuff.
1: So, yes. About the modes din. Kung meron sa ano, a light.
2: Then, isa pa, ang mapansin ko, ang laki ng logo eh. Para siya yung how GMA go with their logo katulad ng 24 hours na sobrang laki na para bang malapit na magsagad sa safe area.

0: suggest liitin mo talaga yung kanyang ano yung blow wave?
1: Mas malaki pa sa ako, Nikki.
0: Hoy! Grabe ka naman. yun nga. Dapat liitin talaga. Pero huwag masyadong maliit. Pero yung to the point na ma-readable pa yung logo. Pero yun nga, konti na talaga liitin yung ano, yung mga logo mo, Mira Media. Kung mapapansin nyo sa mga edits ng iba, eh talagang hindi masyadong malaki ang kanyang scale. So dapat ganun din yung pag-implement mo sa mga logos mo.
1: Ito pa to. Ang boring ng animation. Parang ini-edit lang yung linear gradient. Make it like a more alive, more dynamic.
0: Mm-hmm.
1: Like I said, gayahin mo yung parang gayahin mo yung background ng ano, blue talk or ng kabigaw.
0: Gumamit ka ng gradients na you can put siguro any color, mapa format or basta ilang gradients yung basta magiging unique yung gradient mo na hindi lang basta two color gradient lang. Maghanap ka ng way na maging colorful ang inyong background sa gradient. Kahit naman maggamit ka ng gradient, basta lang hindi boring ang kalabasan. So yun.
1: Sa yung logo, wag mo nang gamitin ng shadow yan. Okay? And then with the colors darker para mas distinct ng GWN na text.
0: Yes.
1: Make it darker.
2: Sana 25. The GWN multi.
0: Okay, isa pa to. Look at the
3: walang
0: sun.
3: Walang shadow gado.
0: Oo, yun na eh. Yung border ng kanyang sun, it's too thick. Masyadong makapal talaga. So I suggest na nipisan talaga siya. And ang mas maganda pa din yan, lalagyan mo ng color dodge sa kanyang blending. Kasi ang purpose niyan is parang magkonti yung kanyang opacity at parang ma-highlight, parang magiging unique ika nga tignan pag naka-color dodge siya. So yun. Hindi na yung basta puti lang ang ano, kasi pangit tignan eh.
2: Ang hindi niyong special coverage is brought to you by...
0: Oh, shade ng yellow. Isa pa yan. It's also gradient.
1: Yung white gray parang ID ko talaga bet. Mas maganda kung fully white talaga siya kasi...
0: Oo, yun na nga eh. Parang he's trying to make it na parang... may pagka-metallic nga na appearance, di ba? Mapapansin natin. Kasi, usually sa metallic, makikita mo yung reflection, yung nandun na color is white and gray. So, yun yata yung ina-achieve niya. Pero, at the end din, pangit siya tignan. So, it's better talaga na puti na lang. Fully white. And, mapapansin ko sa sponsor template, I think it's unnecessary na lagyan mo pa ng ganitong design na bola. Kasi, pag nilagay mo yung ganyang template na ano, rectangle, eh lumiliit yung kanyang screen. Eh usually mapapansin mo sa ibang ano, let's say, katulad ng sponsor template ng GMA, may pagka-laki yung kanyang screen template. Eh ganun dapat nun. Eh para makita ng kabuuan yung nilalaman ng ano, ng video, or yung placeholder. Eh dito, sobrang liit eh. Ah, sige, ano pa madagdag mo, Blue?
1: Kung gusto mo talagang, alika to ah, kung gusto mo i-expose sa TV5, yung, kasi niis, tinitignan ko yung, ano, yung design niya. Oh. Kasi yung inspire sa TV5. Kung gusto
0: mo i-expose sa TV5, guys, look at the rings, and look at the balls. TV5 yan eh.
1: Yeah, but, if you want to take an inspo from TV5, at least make the title card expand through the entire, at least like 80% of the circle, and not just a square. It looks like a circle, okay? Well, I mean, nakapasok siya sa circle, then my border, my counting border ng blue, then liitan dapat yung ano, stripes, yung lines, and yung dots.
0: Yes, correct. So, ganun dapat yung implementation mo, Mira Media. Dapat, pwede mo gawing template yung bola na mismo. Ganun.
2: Hi, Kensha.
0: galing, no? News 5 pa talaga, my God. Isa pa yan! Look at it. Gumagamit ka ng white and gray na gradient sa text mo, gumagamit ka rin ng white and gradient sa background mo.
4: Wag ganun, wag ganun. Hindi magkukontos na maayos yan. Hindi talaga
0: magkukontos. Yan nga eh. Oh, it's, it doesn't fit. It doesn't fit.
4: Ito ako.
0: Oh.
1: Either yung background or yung isang either the background or text, gawin mong yellow, the other, gawin mong white.
0: Mm-hmm.
1: Mas maganda. Imbis na same text, same background, tapos talagang pa ng shadow, mukhang pangit.
0: Yun na nga eh.
1: Ano, contrast.
0: Oh.
1: Dapat, I mean, dapat ano, iba yung color ng background as ibang color ng text, and dapat mas distinct. Mas distinct.
0: Correct.
1: Of course, readability is important. Kailangan dapat mabasa ng viewer kung anong ba talaga yung text na kalagay dyan. Yun lang.
0: Mm-mm. Tsaka, isa pa mga gabo, pati na ikaw, Mira Media, take note of this. Pag magpili ka ng color, eh dapat, parang ma-feel mo dapat na habang nagpipili ka ng color, eh dapat yung anong color ng background, eh dapat opposite din ng color sa text mo. So, yeah, kunwari,
4: black and white.
0: Oh.
4: Or kung
0: let's say sabi natin
4: ano, if you want to be general, darker colors and brighter colors. Dapat
0: yun, okay.
4: Yan sila. Halimbawa, let's say orange. Hindi naman magfi-fit yung orange is a dark color in itself. So puti ang magandang combo kasi puti, makita mo talaga yung color orange dyan.
0: Yes. So kailangan talaga na ma-master mo ika nga ang pagpili ng the right color para sa text at backgrounds nyo. Kasi pag pinagsabay nyo, eh hindi maganda. Hindi din, isa pa niya, hindi magiging readable yung logo na nilalagay mo dyan kapag parehas ang color. So talagang iwasan talaga yan mga fan-made, mga kapwa fan-mader. So,
4: yeah. Tinutulungan ka namin para maganda yung graphics nyo para kayo mag-succeed sa amin. Okay?
0: So, kaya na
1: AR.
4: Paparating na yung retirement namin tatlo ni Blue Wave, okay?
0: Oo. Kaya na alam mo, malapit na kami sa mag-quit talaga. Actually, totoo naman, parang malapit na kami mag-quit actually dahil sa sobrang busy namin sa Smile. Pero ang inaano ko lang mga fanmater, pwede kayong mag-improve. And eventually, baka pwede na rin makuha yung spot namin as FBS. As SPC, as Sandoval, baka kayo na ang maging next na ano.
4: Kapag nakahon, no, pagbalik natin, naka-blender na tayong lahat.
0: Yun na nga eh, talagang level up.
1: Ito, kung mag-improve pa kayo, baka magka-chance pa kayo na sumali sa amin dito sa Smile as creatives.
0: Yes, isa pa yan.
1: News radio din.
0: Pala. Promote ko uli. Kailangan namin ng mga editor sa news radio. Ang kailangan lang talaga yung batak mag-editing. Video editing lang. Hindi yung graphics. Pero kung gusto nyo mag-apply to make graphics din for Smile, apply na lang kayo. Reach out na siguro kay Anima, ganun. Or sa akin.
3: Yan.
0: Kasi ako usually ang head ng creative. So, sa mga interested, TOC nga, oo. Pakita mo yung announcement.
4: Wala kang makuha ang TOC sa audience namin, LTG.
3: Ha?
4: Wala kang makuha ang TOC sa audience natin, LTG. Puro
3: malay mo, ito lang yan. Ito lang yan.
4: Wala kang makuha ang TOC. It's either editor or hoaxer. Pili ka lang sa dalawa, LTG.
0: Yun na nga. Pero yun na nga, oh. Ulitin nga namin uli yung sana yun. Madapin mo yun. Ang dami. Ayun. Sige, basahin ko, News Radio Philippines is hiring video editors. You have the chance to contribute and help the growing roster of a news organization through News Radio. Ang requirements, a brain. Yes, you need a brain for it. Video editing app, obviously. Asan yun? Nawala na lagi. Hoy! Tapos inerts talaga ulit na brain.
1: Okay. Mag-zombie ka, bawal ka. Ay.
0: Oy, grabe naman sa zombie. Pangatlo, kayang makasunod sa utos. Dapat sundin niyo talaga ang ano na ang anong utos namin, okay? Hindi pwede yung baliwalain niyo lang. Hindi pwede 'yan. Sisanto ka na agad. And last, have essential video editing skills. So 'yun. Ano naman si Seth mo?
4: Ano 'yan?
3: Linear editing 'yan. But may ano? Yan. But may
1: kahit marunong
0: TDOC?
3: Hindi kasi dapat non-linear kasi, hindi linear editing.
1: Kahit marunong ka mag-cut ng mga videos, okay lang kasi hindi naman trabaho ng mga
3: creatives. Oo pala, pwede ba magpapasok ng developing?
0: Hige, LTG, go.
1: Heroes.
3: Okay, ang ating developing story natin ngayong gabi ay pinagbigyan po ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng Ombudsman na alisin si dating Public Works Secretary o DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Layon po ng Ombudsman na gawing state witness si Manuel Bonoan na sa isang issue sa flood control. So basically, tatanggalin siya sa akusado. Kaya gagawin siya state witness. Sabi ng Ombudsman and pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ilan naman ang ating developing natin for this.
0: Thank you LTG. Thank you LTG sa breaking news niyan. Wow, ginawa niyo ng bambalitaan ang ano. Hoy, ano yung lyrics na yan? Wala pang ano. Wala pang APC, Diyos ko Lord. Oy. Okay, mga gabo.
4: Hindi tapos si Mugawa.
0: Ayun nga! Wow, we're gonna end na. Okay, 8:25 na. Yeah, time check na yan, mga gabo. And that's a wrap for Gabi Gabo. And maraming salamat sa pagtangkilik sa ating programa this Tuesday. Gusto ko lang pabatiin ng isang early Merry Christmas sa inyo. And wala pa ng New Year. Matagal pa yan. Pero sige lang. Early Merry Christmas sa inyo lahat. Hoy! Sina! Kita-kita tayo! Uy! Teka! Lord, kita-kita tayo bukas 7 p.m. sa Smile Network, DZEX at sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, importante ay malaga at ang malaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Susunod, 8:30, Astriel's Party Club. Ang po, ito ang Gabi! Gabi!

0: Oh shit. Bed sheets po yan, mga kababayan. Okay.
1: Kita mo si Lenko, J4?
0: Yes.
1: Ayun, no. Ano ba yung Africa?
0: Oh, Africa po. Oh, ano ba yun? Oh, but halos lahat in tinikobra ng Pilipina.
1: Yes, because we control the economy, bro. Bro, we destroyed the PRC. We're going to destroy it.
0: Ito yung tanong ko, ah. Ito yung tanong.
1: Hindi na po Paxilica, Pax Pilipina.
0: Ito yung tanong ko. Ano nangyari sa Pilipina? Pagkatapos mo na... Ano naman yan? Ito yung tanong ko. What happened to Africa after got taken over?
1: Wala, hindi naman take over yan. Ano lang yan? Influence. It's economic influence.
0: Economic influence.
1: Economic. They're aligned influence to my ideals. Ibig sabihin yan, ako na yung ang third power sa world na kung saan ang Soviet Union at ang Amerika ay nag-aaway. Kami dito expansion.
2: Aha.
1: Kami ang paldo. Okay.
2: Kayo ang paldo.
0: Paldo.
1: At saka isa din dito, uunlad ang Africa dahil po hindi kami mag-exploit ng African. Sorry, medyo I held off my... Sorry ha, medyo ina-hold off ko yung ubo ko eh. Pero mga kaibigan, kung notice niyo bakit empty na empty ang aming studio po namin, I mean, empty masyado. Dahil po naka-NR sila, at kung nag-NR sila, busy talaga sila, hindi sila makaano. So you know what? Ngayong araw po, pag-usapan natin si MSA at kamusta ang kanyang 2-week break. Eh, 2-week ba? Hindi.
2: 2-week break.
0: 2-week yan.
1: 2 weeks break niya sa broadcasting. So, ito na po. Big Sander Alex sa Good Evening Smileys. Babayo na yan.
2: Gabi na eh. Alas 8 pa lamang pala. Alas
0: 8 naglaro na yan ng Just Age Party.
1: Anong sausage party?
3: Muli ako yung nagbabalik, kaya thank you sa inyo.
1: Yes! Thank you!
0: Yes!
1: Ang ganda ng upuan ni MSA, walang support sa likod. Literal na
2: may upuan. Walang sulup. Walang sa likod.
1: Tingnan mo yung lalagyan ni MSA. Tingnan yung upuan niya.
0: Oh, na.
1: Ayan. Ayan, no? Walang support.
3: Walang support. Lagi ako nasandal dito.
1: Kala ko balik, ang naisip ko, ba't ipaka nabaliktad siguro paglagay ng ano? Kailangan mo talaga ng bagong gaming chair, MSA, no? Okay, tingnan natin po ang screen ni J4, mga kaibigan. Si bro ay nag-alert ng TV Patrol.
0: Ano yung nag... Wait lang, teka. Ano? Oy! Ano nag-alert? Nandito talaga ako ah!
2: Siya na yung nag-alert.
1: Kick out na to sa server. Nag-iit.
0: Wow! Oh, no need to do that here. No.
1: Binayad ka na maging ABS.
2: Binayad ka na, oo.
1: Ikaw.
2: Ay, sasabihin ako.
0: What do you mean, bro? I was never in ABS.
2: That's a bug.
0: Actually, this is a call for help. Tulong!
1: Samantala! Ay! Umiyak!
2: Umiyak ko.
1: Hey, you know what? Dahil papapalipas tayo ng oras na yun. MSA, ano, J4, laro tayo ng ano, yung laro namin sa APC.
0: Wait lang, Uno ba yun?
1: Oo, yung parang Uno na ano, sa Roblox. Laro tayo!
0: Okay, open laro tayo lang, gaming.
1: Since nagsabi na ako na baka hindi ako present na yun sa Meraki. Uh-huh. Shoutout, bumalik ako ng Meraki, pre, Gagi.
2: Ay, hindi na ako nakaano dyan eh.
1: Pre, nag-progress na kami, pre.
2: Nag-progress kayo, eh grabe.
0: Babalik kami.
1: Bilang helper, pre.
2: Nye.
1: Dela tayo Roblox. Alam ang ginamit ko sa Roblox sa Linux is Mocktail kasi meron daw bago na Roblox client for Linux.
0: Wow. Wait lang, what? Seryoso?
1: Mocktail, mocktail. And apparently, itong mocktail daw, ano daw siya, parang, hindi naman, I think, fork siya ng sober, pero ang difference niya is, pwede mo siya i-install native app, hindi siya flat pack exclusive.
2: Mm-hmm.
1: Wow. So, meron siyang AUR.
0: Buti na lang! Buti na lang!
1: Pero tayo ng loco official. MSA, ano ka? Sama ka?
2: Yes, wait lang, wait lang.
1: Naka-open ng si MSA. Create private server. Magkano private server dito? Tingnan ko baka.
0: Bro, it's like...
1: Create
0: it's
1: one for free. Ayan, create one for free. Ayan.
2: Libre lang yan.
1: Okay, gagawa ko ng server. I-rename ko siya into... ang papalitan ko sa server na to is Sugal Nation.
2: Sugal Nation?
1: Ay, hindi. Migs Nation. Ayan, Migs Nation. Let's go.
0: Thank you.
1: Migs
0: Nation. Thank you so much. Oh...
1: Magjo-join na ako sa ano sa Migs Nation na private server. I-forward ko la lang. Paano ko mag-forward yung ano yung link ng server? Ayan, generate the link. Ayan, meron ng experience link. Ayan, mag-join kayo ha.
0: Experience.
1: Join kayo J4 tsaka MSA.
0: Wait lang.
2: Tala. Okay.
0: CR, release me now.
1: Wait lang, sadali lang ha. Brave Origin. By the way, grabe yung music ha. CR, release me now. CR, release me now.
0: Early 2011 is... Early 2012 is the one that's too oversaturated.
1: Join guys sa server ko. Try nyo.
2: Ayun.
0: Sige na nga.
1: Join guys sa server ko.
2: Wait lang.
0: Okay, wait lang. Wait lang. Send it to friends.
1: Chaos tayo, ha?
2: Ay, bukas pala to si...
0: Nasaan na gayong
2: si
0: link?
2: Si Mark Day, tsaka si Justin.
0: Wait lang.
2: Ayun.
0: Unofficial.
2: Lokofficial. Nakita ko na.
0: Wait lang. Ayun, Lokofficial. Bro, I still call it unofficial because why not? Nasaan yung private server? Happy 20th anniversary, Roblox. I'm glad that the site changed for the better. I just wish the UI didn't look so soulless, man. Can't even find...
1: Open mo na ako ng Roblox.
0: Sige, nag-open din naman ako eh. Teka. Ano ba yan? Nasaan yung ano?
2: Hindi siguro send.
0: Bawal yun ipakita.
2: Ay, naglo-loading pa. Ang galing!
0: Naglo-loading pa. Gio. Bro, next.
1: Ayun, in-invite ko yung server. Join kayo.
0: Send mo na? Buti na lang. Oh, let's go.
1: Aba, dapat lang!
2: Mark, online ka sa Roblox.
1: Mark, kaya mo ba mag-Roblox na yun, pre?
2: Kaya, gano'n.
0: Palobat natin yung MacBook na to. Teka nga. 12%. Oh, I didn't charge it a while ago. I'm actually dumb. Yun, Terebi, naka-share screen ako. If you want real-time updates,
2: King Hawa.
1: Join ka na. Okay. Join ka, MSA. Nasin ko yun.
0: Wait lang. Ito. Kuhanin ko yung charger ko. Oh my... Yun.
2: Ba't di ko ito in-open? Babalik namin yung...
0: Ikuhanin ko, charger ko.
2: Ay, nagano na nga. Antayin ko muna to.
1: Saan join ka na, MSA?
2: Naroon, naka-ano.
1: Ano kayo, doon kayo sa, ano, doon kayo sa Soul, doon kayo sa Play, top, okay. Say J4 Play mo nga. Pindutin mo yung Play. J4. Kasi si J4. Hey, J4, stop chatting sa... Si bro ay nag-Windows 7. Si Windows 7! Ano ba to si... Ano ba to si... Ano si J4? Nag-Windows 7.
2: Solo, sir.
1: Kaya nga nag-Windows...
2: Nag-Windows 7.
1: Hoy, J4, play. Pindutin mo yung play.
4: Wait lang, kakabalik ko lang.
1: Yan. Saan ka galing? Chinachat mo ba si... Si ano? Si... So...
4: Hoy! Oh!
1: Chinachat mo ba si...
4: Oh, nag-charger ka! Sabi ko lang!
1: Wag ka sa team. Solo, solo. Search, search. Original, original. Join. Ayan. In-expose ni Gito yung setup mo, bro. Error.
2: Lapis. Ganun ang mic up mo yun.
1: Pahabaan tayo ng cards, guys.
2: Oras to. 21 hours ago.
1: Hindi, hanggang ano lang tayo. 9:30 dahil may tulogan agad pakatapos as 10:30 NRT. Ay, hindi pala. Oo, oh, NRT.
2: Hindi, hindi. Check ko na yung lapis.
1: Lapis!
0: Technically, may tulugan na to eh. Tayo lang ni MSN na yeah, nandito.
1: Ewan ko bakit. Oh, dahil dyan, tira na ba? Tira
2: na. Ayan, okay na, okay na. Ayan, naka-join na si J4.
1: Ayan. O siya. Start na yung tatlo na tayo ha. Tatlo na tayo. Start na tayo tatlo.
2: Alam, may additional na. Eh, biyan mo.
0: Melika,
2: wait lang nga, volume. Limang cards.
1: Si MSA ang black si J4 na sunod.
2: Oo.
1: Na-black ako si MSA na.
2: Wala naman ako.
1: O gag! Uy!
0: Uy! Uy, gogo ni MSA!
2: Naubo na.
1: Yes!
2: Allah! Pandira yan.
1: Oh, panalo naman agad ito. Pinagyugas ko si MSA.
2: Si Chris. Ano kaya?
0: Oh, yun know.
2: Ako lang ang pinakamataas na kayo.
0: Yun o.
1: Wala kong green!
2: Ay, walang green! Ay, di, meron ka na.
0: Ilan
1: laro? Laksin MSA?
0: Sige, A.
1: Ang ina.
0: Ano pa?
2: Ah!
0: No! Wait.
2: Ano bawalan?
0: Oh! Green pa rin, green pa rin.
1: Sino nag-decision mag-green? Siyempre, i-draw agad yan. Tapos call. Lala, GG.
2: Ay! Aray ko.
0: Oh, shit.
1: GG's ka, MSA.
0: Okay. Thanks, bro. Thanks, bro. I appreciate
1: hindi ko panuruin si MSA. Balik kay J4.
0: Ayun. 7.
1: 6, 7. 6,
2: 9.
0: Oh!
1: Ay! Yes!
0: Ay!
2: Ang lagi.
1: Ayusin mo, MSA. Ang colors. Ay, yellow. Black ka na sa akin.
2: Ay!
0: Yes! Yes!
1: GG! GG! Solid ka, solid ka.
0: Solid!
1: Okay.
0: GG! I said GG!
1: MSA, nabili mo ba yung buong duck ng ano? Or wala pa?
2: Pero yung alin?
1: Yung duck, yung chaos kasi gusto natin. Gusto ko maglaro tayo ng chaos. Gag.
0: Oy, guys, by the way, advisory orange rainfall warning sa Etivac at sa Batangas.
1: Yun lang.
2: Yeah, aray ko.
1: Alam mo kung i-invite ko sila sa lahat, wait lang. Sino sa inyo may ano? Sino sa inyo may ano? Sino sa inyo may Chaos? Or di kayo lahat ng Doc?
2: Wala.
0: Chaos?
2: Wala. Mahal ang Game Pass nila.
1: Kaya nga eh.
2: May baya. 150 na yung Robux.
1: Actually, lahat ng Doc, 399 Robux.
0: Ano pang pwede laruin? Ano pang pwede laruin?
1: 350. Ah, laro tayo ano ba? Ilang, link tayo sa server. Okay, so,
0: laro tayo
1: game. Ano kayo laruin natin? Sino to si Pearl? Ang cute. Anyways. Sino to?
0: Ano? Gambling Simulator.
1: Oh my God! Gambling Simulator.
2: Gambling Simulator.
0: Pano? Wait lang, isa-search ako. Kasino, kasino.
1: Cairo.
0: Uy! Ayun na, may scratch to repay. May scratch to
1: repay. Wait, natali lang. Meron pala ang Minecraft Alpha Edition 1.26? What the fuck is this shit?
0: Bro, that's slop, man. That's slop. It's not accurate. Oh, I mean, it is for the most part, but I think it's a free model they're using.
1: Yeah, nga. Garbage.
0: This oh, ito, man. Definitely not gambling.
2: Ngayon nare-recommend sa akin, Karinderia tsaka Home Shop sa Roblox.
1: Karinderia at Roblox. Sige nga, join ka nga. Join kayo. Sige, mag-join lang ako. Ano Karinderia? Itong Karinderian, may silog.
0: Hindi. Alam niya ba dapat laruin natin? Kasi alam ko may si... Ano? Alam ko... Nung maroon ng pinsan ko kami dati, noong pandemic. Actually, mga 3 years ago lang. Samgyupsal Simulator.
1: Samgyupsal Oh my God. Sa lahat pa ng laro yan ba? Asti!
2: Ay, si Asti.
0: Ito, Korean Barbecue Sim. Ito,
1: Loco Official.
0: Uy! Ito, Korean Barbecue Sim. Korean Barbecue Sim.
1: Sadali.
2: Korean Barbecue Sim.
1: Asti, meron ka
0: ito, ba? Ito, nilalaro namin ng mga pinsan. Meron ko, may COVID-19
1: meron
0: pa.
1: Meron ka ba ang yung extra talk sa Loco Official?
5: Chaos Mode? Oh, sayo sa kayo, magki-chaos mo tayo rito.
1: Oo, kakainin namin ng oras na yun kasi wala kayo.
5: Sige, wait lang.
2: Oras, wala
5: lang. Check ko yung check ko. Wait lang, I need...
1: Alam mo ba, MSI, tayo sa chaos mode, nag-extend yung APC hanggang 11.
2: Oo, nakita ko yun eh. Oh my God.
1: O, nangyari sa TMC natin.
2: Kain.
5: Like, super legit and all, nag-extend kami hanggang 11.
1: Tara na, Asti.
5: Wait lang. Wala kasi ako ang pambayad sa KO. Si LTG lang meron.
1: Shit.
2: Ah.
1: Eh, di mag-on ako ng server ni LTG.
5: Wait lang. Check natin kung meron doon sa server ni LTG. Hopefully meron. Pero kung wala, talaga, original version ng natin. Play. At least enough oras lang yung original. Pero yung Chaos, grabe, malala. Ay, magagalit si Bob Free na dyan. Ay,
0: hala ko.
1: Doon ako sa LTG. Na server.
0: Istriel. May birthday pala, There was a birthday a few days ago.
1: Wala, kailangan talaga si LTG mismo ang gagawa. Aray mo.
0: Roblox yung my birthday ngayon, pre. 20 years. Tama yung screen ko. Happy birthday.
1: Pedophile problem.
5: Kumuha na kayo yung server.
0: Happy birthday.
5: Ay, bibili pa ako. No! 500 pesos ang
2: Mahal, pre, mahal.
5: Tara, sa server ko.
0: Expert server builder. Ko time to upgrade.
5: Original.
1: Game of original tayo. Original tayo ulit. Ulit tayo. Round 2, original.
2: Round 2, original.
5: No, GeForce LARPing Roblox na old Roblox.
0: It's 20 years. I have to, bro. It's the 20-year anniversary.
5: Lampaw. Kidding aside, happy 28th year Roblox. 2006 sila.
1: But hindi pa rin na maayos ang pedophile problem.
5: Wow! Yay! Ayan, join na kayo dyan sa link na yan. 50 naman to, no?
2: Sa link mismo, okay. Post ko na lang to.
0: Wait lang nga, guys. Ihi muna ako. Sir, ihi mo na po, sir.
5: Sige. Okay. Tatawagin ko na agad si Kuya Mikom. Kuya Mikom! Kuya Mikom, ano, paya ka na...
1: Kuya Mikom, Kuya Mikom.
5: Pwede ba kami mag, ano, mag-serve, sabi ng mga dirty words? Oh, payag daw si Kuya Mikom, payag daw, payag daw. Wait lang, gawa na akong match. Original, pero...
1: Nakikita mo na si MSA unang paglap pa lang. Nakita sa stream yung pagmumura ni MSA Therapy.
5: Ha? Ha?
1: Nakita yung chat.
5: Okay, ito.
1: Nagmura si MSA. Pwede na okay. Kayong magmura.
0: Ayan.
5: Ay, ito, pwede sige.
0: Na magmura. Pwede na magmura. Fuck.
5: Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon. Kapag kakaroon kayo ng reaction, ng isang violent reaction.
1: Kasi busy si LTG sa NR eh.
5: Busy si LTG sa NR, so original. Guys, sa mga nasa server ngayon ng ano ng Roblox game ko, join kayo sa solo.
0: Ito na pre, nag-join si Terry B.
5: Search. Oo. Oh. Ay, Terry B, join ka rin.
0: Hindi, nag-join nga oh.
1: Join
0: nga
1: si
0: player list.
5: Okay na, alam ko.
1: Ayun
5: oh. Ah, sige, start na. 3, 2, 1.
1: Ako ng...
0: Uy! but fifth place yung GMA?
5: Nagulat ako. Yan na. Rambula na.
1: J4,
5: ikaw na muna. Ikaw muna.
0: Oh, nandito ako.
5: Ako. Umiibig sa'yo.
2: Yan na nga yan, J4. Ay, ikaw na pala, J4. Ikaw na.
1: Chester!
5: Okay.
1: Sa akin.
5: Ano? S! Oh, S! Oh. Ah! Terebi! Terebi! Two, okay. Naglapag ng two.
0: At lalapag ba ako ng plus two?
5: Aray mo!
0: Aray mo! Bakit?
5: Okay.
0: Astral reference. Tong.
5: Screen na rin ako. Oh, ay, walang titingin sa screen ha. Ang tumingin sa screen.
1: Ang tumingin sa screen, mababaog.
0: Ang titingin sa screen, babayuin ko. Uy!
2: Lala.
0: Oh!
5: Terebi.
0: Oy, puro kayo switch.
5: What the?
1: Oh, wala.
0: Puro kayo switch. Ano kayo Nintendo?
1: Fuck!
5: S! S!
1: Terebi po kayo man.
5: Terebi.
2: Mala.
1: Hoy, i-target nyo si J4.
0: Hoy, ano ako?
5: Target nyo si J4.
0: Wag!
5: Oh, it's Terry B! Magdaman! Yes!
1: Yes!
5: Oy, baka naman red! Ayan, may red daw. Ayan.
0: E? Slow and steady, slow and steady.
1: Umayos ka, MSA. Umayos ka.
5: MSA! Oy! Oy! Ay, Terebi!
1: Terebi din yun!
5: Alright! Hindi ka kasi nag-e-S, Terebi!
1: Hindi na, MSA.
2: O pala.
0: Man.
5: Ayun!
1: Ayos ka ka, perfect! Kasi dahil ako'y bida-bida.
5: Haha! Aray mo! Aray mo!
0: Aray mo! Aray mo!
5: Ano, Terebi? No!
2: Ay, meron pa! Meron
5: kulay.
2: Pa!
5: Ano kulay?
1: Zero ay may plus!
5: Ano kulay?
1: Pinag-pinag! Go!

0: pwedeng sa dati?
1: Sarili ko.
2: You're a narcissist.
3: No! No, why did I do that?
1: Ay, buti na lang. Okay.
0: Sarili ulit.
1: Ito.
2: Si ayun, thank you. Okay, ang
0: next. Mo nga.
2: Pakak!
0: Paldo ako, let's go! Ay!
2: Aray mo!
1: Aray mo, pakak!
0: Five.
2: Aray mo, pakak!
0: Uy, TV5! Aray mo, pakak! TV5 reference!
1: TV5!
2: Check mo, TV mo!
0: Uy, prepare niya ang letters niya, ha? At si J4, dalawang cards niya. Ayusin mo, Derby!
2: Derby! Ayun.
1: Yo, yes!
2: Ala ka.
0: Double block!
1: Double
0: block! Alala.
2: Ala ka. Ano? Ano? Ano? Ano? Tak!
0: Oy!
2: Ala ka.
1: Ay! Yes! Oh, Paldo!
2: Why? Okay.
0: One more.
2: Wait lang, gawa ako. Sige, go okay. Okay, gawa na tayo. Wait lang.
1: Paldo, kaso hindi pa sa buhay.
0: Pangira ka.
2: Okay, sali na kayo. Ayan. Solo uli.
1: Okay.
0: Ay, naka.
2: Kamati, sikaw na lang.
0: 25.
1: Na nga. I'm gonna...
2: Ayan, okay. Start. Start na ako, ha. Ito na! Isa pa!
1: Ito na nga.
2: Ang oras, 8:33 na po.
0: Basto!
2: Oh! Lock!
0: Interpret agad ako.
2: Aray mo.
0: Daya. 1,000.
1: Oh. Jump in.
0: Uy!
2: Ah, ganyan na pala.
1: 7. 7-6. 7-6. 1,000, 1,000. Buong bansa. It's showtime.
2: Okay. S!
1: Yes.
0: No!
2: S!
1: Yes. Yes.
2: Yes. Yes.
1: Ay!
2: Ay!
1: Oh, man.
2: La! La! No!
1: Ala!
2: Ala! Hamamunin mo! Hinamon!
1: La la!
0: Ay! Yo!
1: Oh. Ayan!
2: Dinamon! Ito! Mabira, wala akong... Wala akong green, legit!
1: Legit!
0: Uy!
2: Right, okay. Aray mo! MSC, walang yellow! Walang yellow!

0: Oh my god. No! No! Ooh. It makes AY!
1: Alam mo ha, ayun.
2: Lapaw!
0: Back!
2: Plus 7!
3: Ay! Samurai!
2: Official!
1: Para
2: ito. Ay! Okay?
1: We're dead.
0: G- Uy!
1: Ah! Ayun!
2: Ay, ba't walang green? Walang green! Ay, ay, ba't walang green? Walang green!
0: Finally, you know what I always go through.
3: Oh.
2: paano nangyari yun?
3: Siyempre.
2: Guys, targetin natin si Gio.
0: Yes! Yes, yes.
3: Pinapatagal nyo naman ang game.
0: Ano, transition to my tulugan?
3: Di, paldo naman kasi kayo, tingnan nyo. Oh, malas ako.
2: Ako nga, 16 nga yung cards ko.
1: Ako pa na ba? Oh my god.
2: Black!
3: Salamat, Sally.
2: Mag-red kayo.
0: Panag mo. Isa pa.
1: Ala ko.
0: Bayo tayo, Mary Grace. Shout out sa iyo, Mary Grace. Nana.
2: S. Enemy.
3: Wala na ba kayo iba ang color? As in?
2: Na!
3: Wala yung kulay! Wala nang
1: nadagdag ko rin si Terebi.
2: Oh! Na! Na!
0: Ano to, Blackjack? Ano, ipakita natin yung episode na to kay, ano, Cairo?
2: Na!
0: Oh, no, okay.
2: Ah, ganun pala, hindi niyo pala ako pinapatira.
0: Ano? Oh,
3: yun.
0: D! Jump in!
2: Oh. S!
0: Oh my god, kill me right now, bro. Oh my god, kill me right now, bro. Oh god.
2: Oy, oy, oy, oy.
0: Yes.
3: Aray ko.
0: Inaman. Oh bro, this better be peak.
2: Oh. Yes, magbabawas na ako sa bakas.
0: Babayo na tayo. Bayo tayo, Mary Grace. Shout out sa'yo, Mary Grace.
1: Dito, lakas.
2: Mm-hmm.
0: Oh,
2: no!
3: Alam ako, Power Green.
1: Nala.
0: Let's go gambling! Oh, jump in!
3: Wala akong
0: dagdag pa.
2: Abira, wala akong green. Ay!
0: Aray mo, bakit? Di ko kayang panggapin.
2: Okay.
3: Double block.
2: Interfere. Attack.
0: Okay. Okay, Okay, at least it's ano, at least it's blue this time.
1: Ay, grabe.
0: P.I.
1: Grabe naman siya.

0: Ano, oh. Gio, start ka na. Ay, hindi, nagluluto ko si Edo. Merong
1: Kaya nagtetext pa ako eh.
0: Ay, ako na pala. Ay, ga. Ay, ganun. Bro.
1: Bro,
0: what is this? Ayan, paano ka public cards natin?
2: Ayan, wala na. Pre, talo na ako dito.
1: Wala
2: akong
1: ano.
2: Wala na.
0: Ah, ito yung ano, i-adjust mo yung okay.
2: Ay, ay. Pa.
0: Pre.
3: Five cards.
0: Ganun, ganun pala. Ganun pala, J4, ha?
1: Hop. Automatic to. Nag-chosen.
3: 12 cards. 11 cards.
1: Ako patal aray ko.
2: Ay. Ay.
3: Ah. Oh.
0: Oh.
3: Ha. Ha.
1: Please.
3: Wala na.
0: Wala na.
3: Wala na. Wala na.
2: Ay!
3: Manalo si Gio.
4: Yes, boss!

0: Yes, ko lang to kay
1: no. Derby, don't do it.
2: Derby, do it.
3: Pan, come na, na, do it.
4: Join kayo sa akin server. Join kayo sa akin server. Malala tong server na to.
0: Ah, please donate.
1: Oh.
4: Derby, do it.
2: Please donate.
0: Tinga pala to ng please donate eh.
3: Pan, please donate.
0: Buti ako yung meron na na deck na sa please donate.
4: Order na kayo?
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Yes, yes.
2: Oh, no! Ito mag-iiyok.
0: Fun na.
2: Guys.
1: Ayan.
0: Tuloy. Dollars.
2: Guys, some guys, cards, on an unrelated note, tuloy nga, puput na kami net 45!
4: Ang bira yan.
2: Net 25.
4: Hindi mo naman ipindot yung arrow para yung pindutin mo yung arrow sa mouse mo para
1: ano yan? Ah, oo pala, palitan nga pala.
4: Binalik sa akin. Hoy, malala tong game na to ha, medyo matagalan kayo.
0: 15
1: para ano lang rin chaos mode.
4: Oh, yun na to. Magdo-donate ako, 'di ba? So
0: ah, magdo-donate.
4: Salamat.
0: Dinonate.
1: Uy!
0: Ay! Ay!
1: Aray. Bumomba. Bumayo yung card. Bumayo yung card.
4: Kaya nga, bumayo yung card.
1: Challenge!
4: Ay. Alay mo!
1: Yeah!
0: Alay mo!
5: Talo na, talo na.
0: Nag-challenge pa talaga.
1: Sorry. No!
0: Ah, akin na nga yan.
1: Bumalik. Binalik yung MS.

0: Hello, no, ano tumira sa
1: ano naman to?
0: Fuck! Fuck! Shit! Fuck it!
1: Hmm? Op!
0: Hoy! Fucking
2: $3.
1: Interfere.
2: $5.
0: Nice ka.
3: This is a summary of education from the Ministry of Communications, OMICOM.
1: Ah! Ay, sige lang, gawa mo.
3: Ano, nag-JJ yan? Nag-JJR yan?
2: Hindi, magdo-donate yan. Magdo-donate yan ng card.
1: Ano yun,
3: Nagdagin natin
2: to. Dinagdagin kay Astriel.
1: Okay.
3: Yeah.
2: Pampunan.
3: Ang dos? Sige, tinanong ito. Os radio.
2: Sana ma-change color niyo.
0: Ah! Grabe!
2: Nice ka.
1: Ah.
2: Ano to?
1: Lapa!
2: Uy, lahat ka ba?
0: Ay,
1: yes.
0: Sarata!
1: MSA! S! Si Gio ang ano?
3: Aray!
0: Oh! Uy!
1: Ah, ganyan pala.
3: Bro, oh my
1: God. Oh, na...
3: Skipping me.
0: Palita!
1: Na!
3: Yeah.
1: Oh my Palita, Lord, no. S.
2: Ako lang pinakamataas.
3: Ay guys, patapos na ito yung programa.
2: Yoy. 9:30.
3: Di pa.
1: 9:30 pa. Anong meron sa 9:30 may tulugan, no?
2: Oh.
3: Hindi, transition na lang.
2: Yeah! Oh, bro.
1: Hindi, seamless na. Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na. Ay.
2: I will no. give you...
3: Wait lang nga, be right back.
0: Oh no!
3: Lilib mo na,
2: fuck
3: wait
2: it.
3: Lang.
1: Kanina.
2: Fuck it.
1: Uy.
2: Jaglab si J4, naging babae.
1: Ah, naging ano na?
0: Ay!
1: Ow.
2: Naging Becky.
1: Naging femboy.
2: Pagpalitan pa.
1: Interfere.
0: Wala naman yun. Ako, wala pa naman ako.
1: Donate ako ng card, siguro.
2: Sa akin. Putik.
1: Hindi, isang $1 lang yan.
2: Ah, tatanda

0: nag-interfere ako sa ano.
1: Oo, oh, aray mo.
0: Aray. Auto-choose. Pwede yung pinili.
2: Pwede ba natin i-ban yung bot na yan?
1: Ay, wala, wala. Hindi. Zero.
2: Nice ka.
1: Oh, ngayon.
2: Ay,
1: all 11. All 11 ang cards.

0: Ramon.
1: Oh, dinner tayo.
2: Lock in, eh, mga boy.
1: Ah, pinakpalit.
3: Ano to, Becky?
2: Wala naman pagkaiba ng number nyo sa dalawa. Ay!
3: Wala na.
1: Ay, terrible screen share ako.
2: Ah! No plus 4 ako.
1: Hindi, lahat.

0: Ay, kasi nag-live si J-Po.
1: Okay.
2: Donate ako ng ano pinamalaking $9.
0: Salamat.
2: Oh. Ah, ganyan na pala.
1: No, I didn't interfere.
2: 7.
0: Nice ka, GX ko kay yung former J4 bot femboy. Whatever you call him.
3: Wala, wala akong man. Red ba, ha? Ano ba naman yan? Kanino?
4: Dinagdagan.
2: Ah, nag-interfere.
4: Pag yun na ko.
2: Uy!
1: Oh!
2: Yes!
4: Si Becky.
0: Oh, wait lang, wait lang.
2: Yes!
0: Muntik na yun na, wait lang. Iano ko lang yung microwave.
2: Uy!
0: Oy, muntik na, muntik na.
2: Nadaming six.
0: Nadagdagan pa. Nadagdagan pa. Eto pa.
2: Isa oy, oy, oy, oy, oy. Ay, nagumati.
1: Ay, buhay. Ay,
0: ha? Ako pa.
1: Color green na.
0: Thank you. Ay, challenge.
1: Aray ka, aray mo.
2: No. Bastos.
0: Stop tayo lang. Teka, buhatin ko lang yung ano, microwave. Wait, wait lang. Taranta na.
2: Oh. Ayan. Oh, na.
0: Dulit ka na isa pang card kaya, ano, yung sa Becky na yan.
2: Hindi. Sayo, actually, sa'yo ang ibibigay ko, ano, mahalagang card yan.
0: Oh my God, wait lang, wait lang, wait lang. Huwag kayong mag-game pindot. Ayun.
2: Hoy! Hoy! Tumitingin!
0: Wala akong color eh. Wala akong ibang color eh.
2: Ah, baga. Kala ko ano.
0: Wala akong ibang color. Bakit?
1: Pala yung cellphone ko.
0: Bakit? Ano, Asti?
2: Ah, baga, baga.
0: Yellow pala yung last ko. Oh, ikaw pala ha.
2: Hindi, ano, red.
3: Bigyan kita ng dalawang... Hey, Becky. Ay, hindi. Batal ang patyanon.
4: Reverse.
2: Oh.
0: Ah! Dadagdagan.
2: Okay. Ganyan na pala.
0: Uy! Ano, Asti?
2: Damn.
1: Aray.
2: Kulay.
0: GG. Ay! Chinalenge!
2: Hey! Ah, okay, okay, okay. Okay. Ganyan na pala MSA, ha? Interfere.
0: Ay! Ay, nag-equal na, nag-equal.
2: Bumayo na naman yung cards. Hop. Yeah! Ah, gaganyan mo pala ako, MSA, ha?
0: Oh,
4: yeah. Reverse.

0: challenge.
1: Oh!
0: Nice! Right. Oh, yo! Meron, meron. L, L, L.
2: Revenge ko to kay, ano, kay Becky, so... Kanya na yan.
0: Mm-hmm.
1: What?
2: Tanga, wala akong ibang card na yellow.
3: Yellow na pala?
2: Asti, sorry lang.
0: May challenge nga kaya kita.
2: Wala akong ibang card.
0: De, wala ka kasing yellow, so kung sasagutin ko, matadagdagan pa yan.
3: Oo.
1: Ay, la.
0: Sinabi mo, walang yellow eh. So, no choice na ako. S.
3: Kinobo.
0: S.
3: Op.
2: Okay, si MSA.
3: Tapa.
0: Huwag ka mag-alala. Madami ako dito pang prevent.
1: Oh, no! Aray mo! Yan, oh. Sa mukha ka. Oh, no!
2: Revenge, revenge.
0: Oy! Oy, ba't ganon?
3: Alala, alala, interfere.
2: May plus 2 ka, Asti.
0: Wale.
2: Sayang.
1: Oh my God, bro.
3: Nah, bro.
2: Oh my God. Color yellow is yellow niya, yellow.
3: Atomic
2: yellow.
3: Bomb.
0: Hindi, wala siyang yellow. Wala siyang yellow.
3: Oh my God.
0: S.
3: Becky.
0: S.
3: Yo.
0: Uy.
3: Sabog.
0: Ah, bumayo na naman.
2: Change mo color into blue or di ka yellow.
3: Nagpalit, eh, parehas lang naman.

0: Okay. Okay, bigyan, kung nakikita ninyo, nakalock-in kami sa larong to. Talagang hindi kinaya ng aming game, Olympic na laro na to.
1: Ah!
0: At umuwi sa MSA, yan ang tanong ko.

0: Eh, ganyan pala, hindi mo kapagpapalaro.
1: Ayusin mo, sige.
0: Ala, vote wisely. Ay.
1: Tragis ka talaga yan, mo.
2: Uy.
0: Yes.
1: Aray mo, si MC pa natagyan yun.
3: Double.
1: Magdulit ako ng isang card, bibigay ko. Sino sa inyo maraming yellow?
0: Wala, ano lang. Oh, hindi, wala naman ako masyado madaming yellow, honestly.
3: Ah, sa mukha.
1: Magsakin, Asti, please lang, patapusin ko yung... Patapusin ko na yung game!
0: Ete, ako nga rin eh. Tatapusin ko yung game.
2: Tatapos ba natin?
1: Pwede yan!
0: Ito, ito! Yan gusto mo, diba?
2: Mag-draw tayong lahat.
0: Oh, no! No! Ah, ganyanan pala, ha?
2: Ay! Oh my God, bro.
3: Wala na.
0: Wala na. Wala. Ay, de.
3: Wala akong card.
1: Sige, sige, Ashley. Kung isasabotage mo, kung sabi sa'yo, tanggal ka sa smile.
0: Na, ito yung si MC yung nagsabotage. Oh, na.
1: De. Ano ba yan, MC?
0: De, reverse ko sa kanya. Na, reverse, reverse. Sa'yo, na, sa'yo, ano? Plus one. Wala akong yeah!
1: Color kasi, bat kasi, ano? Color blue sana!
0: Si MC! Si MC, may kasalanan!
1: Tanggal ka na sa Smile Network, ha?
2: Wag! Gag!
0: Yung tuloy.
1: Oh! Asti.
0: Gio, may plus ka ba dyan?
1: Wala, boss.
0: Paka. Wala. Wala. Ayop.
1: Boss.
0: Oy.
1: Color blue. Din ako mag-ano, din ako mag-ano.
2: Plus 4, pre. Kota mo lang.
0: Arado ko palang blue.
2: Ah,
0: I mean, see, kasi eh, patapos na yung game, tapos nag-drop na plus 4.
3: Nag-plus 4 ako tuloy.
1: Inutil!
4: Ano update?
1: Wala, ang ni MJ, patapusin naman namin yung game pero
2: hindi namin natapos yung laro.
0: Bumayo si MJ eh, kasalanan
2: hindi
0: niya to.
2: Hindi mo pa na, no, wait lang.
4: Matapos ko lang kumain.
2: Ah, wala akong card.
4: Okay.
1: Bumabayo. Aray mo, Asti.
0: Bakit?
1: Na-plus 2 ka.
0: Alam na. Eh, interfere.
2: 9.
4: Ministry of Communications, ano pa mangyayari sa...
2: Bro!
4: Eh, Miko, ano pa mangyayari sa...
2: Ay, wala na.
1: Tanga, tanga ni... Si MSA, gusto ayaw niya ko panatuhin.
0: Ay, sabi ni Ikwi kung wala daw.
2: Pwede patapusin.
0: Pwede daw tayo mag-ano.
1: Hindi niya patapusin, hindi niya patapusin. Ay, ka talaga, MSA!
0: MSA! MSA! MSA naman! Kapatis, anong kulay ng card mo?
1: Blue.
2: Kinasabi mo yung mga sabi!
1: Color blue.
2: Ano ba yan?
0: Reverse mo sa kasi. Ayun, okay.
2: Ayun.
1: Ina. Sa akin yan.
2: Adonate.
0: MSC, sinasabi ko sa'yo. Kapag lab.
1: Sabotager. Sabotager.
2: Ay, yellow.
0: Ano MSC, hindi ka na kabilang sa grupo namin, ha? Chares.
2: Oh!
0: Yo, Gio.
2: Sige, mabilisan pa. Oh.
1: Color blue, color blue, color blue, color blue.
0: Challenge mo ako. Pasilip
2: ka naman, pre.
1: Challenge kita, be.
2: Ay, nagkal. Ay, ay.
0: Okay, okay, okay, okay. Oh,
2: fair na. Grabe, grabe, grabe. Okay,
0: proceed.
2: Yo plus 4.
0: Hoy! MSC naman!
1: Report! Report! Report!
0: Alis, report! Report!
2: Thank you, MSC! Thank you!
0: Patapos na nga kami dito, MSC!
1: Ang ganda na paano ng game, visit ko, MSC!
0: MSC naman! Ba't mas susira yung bahay?
2: Huwag niyo palaruin dito, pre, yoko na!
1: Huwag niyo palaruin si MSC!
4: Guys, isa...
1: Oh, no! No!
0: No! No! No!
1: Yes!
4: Guys, no! Isa pong... Oh! Guys, isa pong announcement muna sa J4SCBN. May gusto akong reply na.
2: Yes! Yes! No! Fuck you!
0: No! No! Yes! No!
1: Yes! Yes! Yes!
0: Unfortunate po sa lahat ng mga manonood, hindi na po makaka-air sa Smile Network at iba't ibang platform sa Smile ang may sasabihin na ako dahil sa nangyari kanina.
1: Ano explanation mo?
0: Pag-public apology ka nga.
2: Akala ko matatapos.
1: Ako yung magtatapos, ba't ikaw pag gusto mo tapos?
2: Oh my God.
4: Guys, isa pong
2: ako po ay nagpapatawad. Sa nangyari. Dahil sa sabotage. Yan lang po. Pagpasensyahan niyo na ako. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.
0: Salamat sa iyo rin.
4: Guys.
2: Bro.
4: Isa pong mahalagang announcement. Isa pong mahalagang announcement to galing sa J4SCBN. Guys, may nakikita akong IG note na gusto kong replyan. Kaso risky.
2: Ano?
4: At yan po ang mga nagbabagang balita. Tutukan ang J4SCBN para sa iba pang mga balita mapapanood at mapapakinggan sa
0: I was a girl with a village shoe, alright. Everything with a princess overnight.
1: MSA, ako po si Geometric Bisaya. Ikukulong kita.
4: Si Tatay Gio.
1: Hey, mga kaibigan, magbabalik ko ang good evening.

0: Magandang gabi, bayan.
1: Welcome back dito sa GEN.
2: Susunod na po ang May Tulugan. Pero bago mo na yan, MSI, anong asahan natin mamaya sa May 6 ako? I mean, May, sasabihin ako.
1: Ewan ko.
2: Congratulations, ang ganda ng topic ng ewan ko!
3: Yes. Ewan ko! MGA mga Jaggers.
4: Actually guys,
2: of course ito na ang pinaka last.
1: Borado pala yun.
3: Ano? Another round pa tayo, de joke lang.
2: Express, which by the way, yes, premiere sa Smile Network September 25.
3: Fan Express! Nagana pa rin kami ng host up until now.
2: Mga paborito ng mga bata! Kasi mga Roblox yun, mga...
4: Weekends for KFC, they say. Actually, may mga plano ako para sa GeForce facility.
2: Una niyang gagawin niyang titi patrol ang graphics.
4: Oh my god. Net. Hindi, seryoso.
3: Tapos kinabukasan may ano, may cease and desist letter na tatanggap tayo from ABS-CBN.
2: Ang GeForce facility ay mabigyan ng cease and desist order upang ipatigil ang broadcast nito sa Smile.
4: Oh na.
1: Iyak.
3: Yes. Ay. Tapos ito yung background music.
2: Grabe ka naman, Meps. Oh, by the way, mga kaibigan, sa punto po ito, alam nyo ba ang ating programang... hindi nyo pala alam. Ang ating programang Good Evening Smileys pala ay nakasign mo ka sa call kanina pa.
3: Nasa ano, mga... hindi natin... Yep. Ay, ayun. Hindi pala natin napansin yung mga kalamaw.
2: Busy kasi kami. Busy kasi kami. Ito kasi si MSC kasi kasalanan niya.
3: Sabotage. Oh, lahat ng mga nangyaring kasamaan, kasalanan niya ni MSC.
2: Kasi pala gusto niya sa manalo. Siya ang siya yung dapat susunod natin. Hindi pwede niya, dapat ako.
4: Wait, I mean,
3: yan tuloy, na nagagalit na yung presidente ng Smile Network?
4: September, ito, I have a lot of plans actually. For September 4, special programa, may makakasama ako, one of the other LARPers here. October 5, birthday ko, so October 3, gagaya ako ng Riri 15. But I haven't seen that special, so I'm probably not gonna, copy.
1: Bakit may date to 30 dyan, TVB?
4: October 31, pre-recorded Halloween special. Abangan niya yan.
3: I pre-recorded.
4: February depends on the outcome. The worst case scenario, I will simulcast an entire episode of TV Patrol Panay in place of GeForce facility.
2: Oh my God.
3: Oy, bawal yun! Gusto mo ma-terminate yung YouTube
4: worst
3: channel
4: case
3: namin?
4: Worst case scenario. Also, it's publicly uploaded on YouTube.
3: Oo, kahit publicly uploaded yan, baka makakopyry pa rin tayo nan.
1: Oo nga.
3: Di ba alam mo na nangyari sa unang page ng PHTV o OC, kaka-upload natin ng ABS-CBN content na na-tege yung ano yung page.
2: Hindi. Yung worst case scenario, kapag anong nangyari sa February, i-airy tayo ng first episode ng May 6 ako doon sa Times of
3: Noon. May 15 ba yun, di ba?
2: Oo, yung May 15, 2023, May 6 ako, first debut on Cool FM. Kung saan ang pinagsasalita ni MSN yung long, pwede mo bang lubuhin ng isang condom at sasabihin, lobo ito?
3: Lobo ito. Delikado yung, mas delikado pa yung original wording kaysa sa wording ni Gio.
4: Oo,
3: kasi may involves na ano. Wag na nga lang.
2: Yung isa, yung bukas ng ano?
3: Ng Corayom.
4: I have a lot of plans. September 4, 5.
2: 5 na yun. 4. 5 pala 5.
4: Hindi, September 4 Saturday eh.
1: September 5 bukas.
2: September 5 ang Saturday.
4: Ah, September 5 ga.
3: Oy, for ngayon.
4: September 5 September 5.
2: Yan po ka nag-
3: Oy, overtime na tayo. Magagalit ako. Ako si si Astrina.
2: Yan, matatapos ko lang. Ay, po, may tulugan. Kasama si MSA. Ito na. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye. Bye-bye.

0: ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi na alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR, RKW 107.1 at sa All Hits 24. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ako po si Adam Suliaga.
1: At ako naman si CJ Pascual. Napapakinggan din po ang ating balitaan sa KTSB 98.3, WAY 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Barkada FM at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight.
0: Sa ulo ng ating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez, inaresto na ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Bago nito, kaso laban kay Romualdez at dating Congressman Sal Dico, isinampa na ng Ombudsman.
1: Drama-rama sa VP Sara Saga, PNP itinangging may harassment sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Vice President Sara Duterte. VP Sara, no longer feeling safe umano. Presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa mga susunod na araw.
0: At di man pilarat sa US Open, Ukrainian tennis star Oleksandra Olinkova inulan ng suporta mula sa fans ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Silipin yan sa Bating Babaong Tonight. Bayan, sunod-sunod ang ating balita ngayong Lunes. Ngayong gabi lamang, inaresto na ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Dami natin ang mga detalye mula sa ating Chief Correspondent na si Joya De Asis. Joya!
2: Yes, Adam and CJ, inaresto na nga ng mga tauhan ng CIDG sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ito nga ay bunsod ng kasong plunder na kanina ay isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kay dating Acubico Representative Sal Dico at dalawang iba pa dahil sa pagkakadawit sa mga kickbacks na nakuha nila mula sa mga Manamalya Flood Control Projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na hati itong 7.4 billion pesos across different transactions. Pakinggan natin ang sinabi ni Ombudsman Remulla.
3: Siya na po talaga ang big piece po natin.
4: Sa ngayon, siya talaga. At meron pang iba yan, hindi pa lang tapos.
2: Dagdag niya, hindi ito ang magiging huling kasong isasampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal dahil ayon sa Ombudsman, marami pa ang nakabimbing kasong kanilang isasampa na may kinalaman sa money laundering. Balikan natin si Ombudsman Remulla.
4: Marami pa kong kasong ihahain dito. Bukod po sa plunder, may iba pang plunder cases at marami po ito money laundering cases.
2: Yes, kanina nga lamang ay isinugod si Romualdez sa ospital kaugnay ng kanyang dinanas na unstable blood pressure dulot ng isang anxiety attack. Dahilan para umaksyon ang mga tauhan ng CIDG sa arrest warrant. Present sa loob ng CSMC, si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico at mga tauhan ng CIDG. Si Romualdez ay nakasailalim na sa hospital arrest hanggang siya ay maging handa para sa pag-arap ng korte. Adam and CJ, balik sa inyo.
1: Joya, meron ba tayong impormasyon kung kailan sasalang ito si Romualdez, no, si former House Speaker, no? Meron ba tayong impormasyon kung kailan siyang hasasalang sa paglilitis o sa inquest proceedings?
2: Kanina lang ay nakita na natin na siya ay sinailalim na sa booking procedures, and there will be a possible mugshot na maire-release ng mga otoridad over the next few days. Pero ngayon ay wala pa tayong information regarding sa kung ano man yung kanyang magiging sa kung kailan siya lilitisin ng official dyan sa Sandigan Bayan. CJ.
1: Maraming salamat mula sa ating Chief Correspondent Joya De Asis.
0: Iba't ibang sektor na naman o naman ang naglabas ng reaksyon sa pag-aaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. At nasa linya ng ating o nasa linya ang aming Chief National Correspondent, si Christian Zamora. Christian, anong say ng iba't ibang politiko sa pangyayari, Christian?
5: Adam, iginagalang ng palataya ang pag ng ombudsman sa paghahain ng kasong plunder laban sa pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gaya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo, walang sisinuhin ang pagpapanagot sa mga sangkot sa pangungulimbat ng pera ng bayan kahit pa miyembro ng kanyang pamilya.
6: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung...
5: Dagdag pa ng palasyo na ebidensya ang dapat manaiksaglilitis sa dating leader ng Kamara. Ganyan din ang reaksyon ni Senador Ping Lacson sa pagkakaaresto kay Romualdez. Ayon sa Senador, dapat ebidensya ang mangibabaw oras na magsimula na ang paglilitis. Dagdag ni Lacson, patunay na ang pag-aresto kay Romualdez na dapat na raw manahimik ang mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. na nagsasabing mahina at kulang ang ginagawa ng kanyang administrasyon kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, panahon na para siyong ipinupukol sa kanya kaugnay ng kickbacks sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Adam.
0: Maraming salamat si Christian Zamora, ang ating Chief National Correspondent para sa live report. CJ?
1: Nakahanda umanong harapin ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya basta umano na ayon sa proseso. Sa isang pahayag ngayong Lunes, binigyang diin ng legal team ni Romualdez na iginagalang nila ang korte at ang proseso ng batas. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tumatayong legal counsel ng kongresista, bagamat kinikilala nila at iginagalang ang pananaw ng publiko sa nasabing usapin, ang anumang kaso ay dapat pa rin idaan-aniya sa ebidensyang ihaharap sa hukuman ng naayon sa tama at legal na proseso. Dagdag rin ang kampo ng dating House Speaker na hindi sila humihingi ng anumang special treatment ang kongresista at humihiling lamang siya na magkaroon ng isang patas sa pagdinig o due process na ibinibigay aniya para sa bawat mamamayang Pilipino. Gate pa ng kanya abogado, katotohanan at ebidensya ang dapat na manaig sa pagresolba ng kaso.

0: ni kanilang reaksyon ang partidong Lakas CMD at miyembro ng Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng Lakas CMD at Narodong Sur First District Representative na si Zia Alonto Tanyong, iginagalang ng partido ang umiiral na proseso ng batas at naniniwalang magiging pagkakataon ito ni dating Speaker o ni dating Speaker Romualdez upang formal na malinis ang kanyang pangalan. Ang partidong Lakas CMD ay partidong pinamumunuan ni dating House Speaker. Sa isang press conference ngayong hapon, nagbigay rin ng pahayag ang mga House Prosecutors na iginagalang din nila ang naging desisyon ng Ombudsman sa pagproproseso ng kaso. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay alinsunod sa prinsipyo ng transparency, accountability at rule of law sa ating bansa. Magiging pakakataon din daw ito na para sa dating speaker upang magamit ang remedyong legal at may pagtanggol ang sarili. Samantala, iginiit naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co na tip of the iceberg lamang ni Romualdez at dapat din kasuhan ang iba pang opisyal at mababatas na dawit sa anomalya. Hinabuti ni Co ang mga otoridad na tiyaking walang ibibigay na espesyal na pagtrato sa dating leader ng kapulungan sa patuloy na pagulong ng investigasyon.
1: Tinanggi ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang mga akusasyon ng panghaharas sa pagsisilbi ng warrant laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, gusto umano ng kampo ng Vice Presidente ng high drama sa pagpapapitik ng larawan na nakaposas at nakakulong kahit bailable naman ang kanyang kinahaharap na kaso. Pinabulaanan din ng pamunuan ng pulisya ang pahayag ni Duterte na hindi ito ligtas ng isilbi ang kautosan ng korte. Ayon sa PNP, nakipag-ugnayan pa ang Chief Security Officer ng pangalawang Pangulo sa CIDG para sa quarters na tutuluyan sana nito. Sa Camp Crame, bago biglang nagbago ang desisyon ng kanyang kampo at pumunta sa Quezon City Court. Binigyan din ng mga otoridad na may humigit kumulang 400 security personnel na nakatalaga sa Vice Presidente na mas marami pa umano kesa sa detail na nakabantay sa Pangulo. Inamo ng pulisya ang kampo ni Duterte na maglabas ng CCTV footage kung meron talagang nangyaring harassment dahil pumasok umano ang mga opisyal ng walang dalang SWAT o anumang armed component. Iniyak naman ang pamunuan ng PNP na inirerespeto nila ang karapatan ng Vice Presidente at handa pa rin silang magdagdag ng seguridad kung hilingin ito ng kanyang tanggapan.
0: Naglagak ng 360,000 pesos na piyansa si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 upang makuha ang pansamantalang kalayaan sa harap ng kinakaharap sa 3 counts ng great threats. Itinakda ng korte ang 120,000 pesos na piyansa sa bawat bilang na kaso na nagpugat sa kanyang mga pahayag noong November 23, 2024. Bukod sa banta sa buhay nila President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Bago bumasok sa Hall of Justice, napakita ng matinding pag-aalinlangan ang pangalawang pangulo kung saan sinabi nito na wala siyang tiwala sa pulisya, sa korte at maging sa kanyang itinalagang security escort dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Inihayag din ni Duterte ang matinding pag-alala sa seguridad ng kanyang ina at mga anak at hiling pa sa mga mamahayag na samahan siya para paikalimang palapag upang magsilbing saksi sa mga pangyayari. Iginiit naman ng kanyang mga abogado na walang special treatment na ibinigay sa opisyal.

physical na pag-aresto. Samantala, pinabuluanan ni BNP Chief General Jose Merecio or Jose Melendro Notartes o Natartes ang mga panat o ang mga banta at sinabing walang anumang opisyal na ulat o record ng pulisya ukol sa umano'y panganib sa kambo o panganib sa buhay ng Vice Presidente o ng kanyang pamilya

0: kriminal sa kasaysayan ng bansa na isinailalim sa kriminal na prosecution.
1: Sino ang sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Sino ang mananagot?
2: Wala naman ako ng mukhaan.
1: Sino ang mananagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung pulis. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
3: Talk na lang to you.
1: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now.
2: Pasok, hindi kami lalapit siya.
4: Nasa duty lang kami.

opisyal ng gobyerno roon na nahaharap sa mga kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, personal siyang pupunta sa France.

iba pang otoridad. Igigiit umano nito na hindi maganda para sa reputasyon ng nasabing bansa ang maging taguan ng mga umano'y ill-gotten wealth mula sa Pilipinas. Ihayag ito ng ombudsman na sa gitna pa rin ng mga ulat na nasa France ngayon, ang dating House Appropriations Chair at Akpo Bicol Party List Representative na si Zaldico na nahaharap sa mga kasong plunder kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Matatanda ang sinabi rin ng ombudsman na nasa France din ngayon ang mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste habang patuloy na gumugulong ang investigasyon sa mga solar power project na pag-aari ng pamilya nito. Gitin ni Remulla, hindi umano nanaisin ng mga taga-France na mabansagan ang kanilang bansa bilang taguan o asylum ng mga politikong na nahaharap sa mga patong-patong na kaso.

idinawit sa reklamong plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019 dulot ng mahigpit o ng mga mahigpit na ebidensyang nakalap ng ahensya. Tinukoy din ni Matibag na posibleng isama sa kaso si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa mga dokumento na at sarili nitong pahayag na napapatunay sa kanyang pagtayo bilang chairman noon ng board. Ipinaliwanag naman ng direktor na bukod ang issue ng Calderon sa naunang investigasyon sa Southeast Asian Games facilities kung saan naibasura na ng Office of the Ombudsman ang naunang reklamo. Pinag-aaralan pa ngayon ng NBI kung direktang itutulong ang formal na reklamo sa Ombudsman o isaisaylaw ni muna ito sa preliminary investigation ng Department.

sa epidemiologic thresholds ang mga naitalang pasyente kasunod ng mga pagbaha dala ng habagat. Ayon sa Manila Health Department, umalo na sa 3.48% ang attack rate ng sakit ngayong September 7, 2026 mula sa dating 1.27% lamang ng nakaraang linggo. Puspusan na ang pagkilos ng mga otoridad matapos maitalang nasa full capacity na ang ilang pangunahing paggamutan kabilang ang Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, inatasan ang lokal na kagawaran ng kalusugan at 896 na barangay na direktang mamahagi ng libreng prophylaxis medication sa mga komunidad na nalubog sa baha. Nag-alok din ang lungsod ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals para sa mga loose na lumusong sa maruming tubig. Ang leptospirosis ay nakukuha sa bakterya na nanggagaling sa ihi ng daga at ibang hayop na humahalo sa tubig baha na maaari pumasok sa mga sugat at magdulot ng matinding komplikasyon sa bato at tatay kung hindi agad magagamot. Pinayuhan ng health officials ang publiko na agarang uminom ng pang-iwas sa gamot at magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng mataas sa lagnat, pananakit ng katawan o pamumula ng mga mata matapos sumusong sa baha.

kung saan makaharap ito ang Bahrain sa Biyernes na number 11. Makakasama ng gilas sa Group C ang national teams ng Bahrain, Kazakhstan at China. Matatandaan na kuha ng gilas ang ginto noong 2023 sa Hangzhou kung saan tinalo nito

0: place, teams naman ang kukumpleto sa Warner Final Cast. Mapapanood ang mga laro ng gila sa Signal TV na siyang official Philippine broadcaster ng 2026 Asian Games.
1: I-host muli ang Pilipinas sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos itong kumpirmahin sa isang pagpupulong ng FIBA Executive Committee sa Miss Switzerland. Gaganapin ang final window mula simula February 25 to 28, 2027 kung saan makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa unang araw at Syria naman sa uling araw ng kompetisyon. Bago nito, aangklahan muna ng Malaysia bilang neutral ground ang fifth window sa darating na Nobyembre. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon at venue mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, inaasahang magbibigay ito ng malaking home court advantage sa kampanya ng Gilas. Ginanap sa Mall of Asia Arena ang katatapos lamang na fourth window ng qualifiers kung saan nakakuha ng back-to-back wins ang Gilas para manatiling in contention sa pag-qualify sa World Cup. Target ng Gilas na makapasok sa FIBA World Cup sa susunod na taon.
0: Susunod! Pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, pinaghahandaan na ng NBA!

0: ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yung Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Monday to Wednesday, Sunny Boy Cold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Cold! Every Monday to Wednesday at 9:45 PM only on Smile Radio.
2: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Nagbabalik ang video tonight. Pero teka, nasaan na nga ba si Senator Bato? Eh kasi ito lang naman, pinaghahandaan na kasi ng National Bureau of Investigation ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs. Iulat ni NBI Director Melvin Matibag na may mga positibong pag-usat ang kanilang pagtukoy sa mga lugar kung saan posibleng naroroon ang senador. Ayon kay Matibag, nakatutok na ang ahensya sa mga tinukoy na kitoro-politiko at hinihintay na lamang ang tamang tiyempo at timing para ipatupad ang pag-aresto dahil sa ilang mga nakatakdang kaganapan sa mga naturang lugar. Ang hinaharap na warrant ni De La Rosa ay bahagi ng proseso ng ICC ukol sa mga sinasabing crimes against humanity noong siya ang hepe ng Philippine National Police at nanguna sa magpatutupo kampanya kontra sa illegal na droga sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Tiniyak naman ng NBI na patuloy ang kanilang masusing monitoring at coordination upang tiyaking maayos at maingat ang pagpapatupad ng kautusan ng hukuman.
1: Positive development, and we're gearing towards na yung kung identified areas na sinasabi po na medyo mataas po yung possibility na nandun siya. We are gearing up na puntahan po namin ano po, mag-enforce po kami ng warrant of arrest galing from the ICC. Meron lang po kaming tinitingnan na timing sa lugar na ito kasi meron pong mga events po na upcoming na baka maapektuhan po.

0: Statistics Authority, or PSA, Assistant National Statistician Mariza Grande, upang magbigay testimonya kaugnay na mga record sa Civil Registry or Civil Registry System ng ahensya. Inihayag ni Grande na walang anumang birth, marriage, or death certificate ang pangalang Mary Grace Piatos sa kanilang database. Bukod dito, natukasan din na mahigit 1,000 pangalan sa listahan ng OVP at Department of Education of DepEd ang walang kaugulang opisyal na record sa PSA. Kinumpirman din ng opisyal na matagal nang patay ang 37 recipient ng confidential funds bago pa man maibigay ang pondo. Isa dito ang isang Marlene Sunga na ipinangak o ipinanganak at pumaro rin noong taong 1965. Lumabas din sa datos na may mga pangalan ng enorme edad na nakatalang bilang umano'y nakatanggap ng confidential funds. Kabilang dito sila Miko Alcizar na ipinanganak noong Hunyo 2022, Beatrice Cuenca na pinanganak noong Enero 2022, at Mikay De Los Reyes na ipinanganak noong Enero 2020. Iginiit naman ng defense team na handa nilang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias at ang mga sirkumstansya ukol dito sa tamang pagkakataon.
1: Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya na driver ng SUV na gamit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos makita lumabag din ito sa iba pang batas trapiko. Pinagutos ng LTO ang pagbawi sa lisensya matapos lumabas na nasangkot pa ito sa dalawang magkahiwalay na insidente gamit ang parehong sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na nagkabit ang driver nito ng takang nakarehistro pala na ibang sasakyan upang maipuslit ang SUV sa mga pampublikong daanan. Bukod sa plate tampering, matatanda ang illegal na pumasok ang sasakyan ni Torres sa EDSA busway nang walang kaukulang pahintulot mula sa mga otoridad. Pinalabas din nitong opisyal na patrol vehicle ng MMDA ang SUV sa pamamagitan ng paglalagay ng hindi otorisadong blinker, sirena at mga markings. Mananatili naman naka-impound sa LTO Central Office ang sasakyan hanggat hindi natatapos ang pagbaklas sa lahat ng ilegal na kagamitan nito. Paalala pa ng ahensya, dapat maging ehemplo sa kalsada ang mga opisyal at kawanin ng pamahalaan sa halip na manguna sa paglabag.
0: May panibagong balasahan sa hanay ng Philippine National Police matapos itilalaga ang mga bagong pinuno sa bakanteng posisyon at ng ilang district offices dito sa Metro Manila. Itinalaga ang bagong pinuno ng PNP Firearms and Explosive Office o FEO si Dati Eastern Police District Director Police Brigadier General Melencio Pusnig Jr. Pinalitan naman ni Pusnig sa nasabing posisyon si Police Brigadier General Benjamin Cito Jr. na inilipat naman sa Civil Security Group.

0: Eastern Police Director. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Rodel Pastor bilang bagong pinuno ng Southern Police District o SPD. Ayon sa BNP, layunin ng bagong balansahan na palakasin ang palakasin pa ang mga serbisyo at operasyon ng kapulisan sa iba't ibang rehiyon at tanggapan sa bansa. Inaasahan agad ng mga nasabing opisyal ang kani-kanilang bagong upang o kanilang mga bagong upang masiguro ang tuloy-tuloy na maitupad ang mga programa sa ahensya.
1: Kapit, mga motorista, ito na yung sinasabi natin, oil price hike. Asahan na po natin ang big time na taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes, September 8. Tataas ang mahigit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, habang mahigit 4 na piso naman ang idadagdag sa bawat litro ng gasolina. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, tinatayang nasa 5.18 pesos ang magiging pagtaas ng presyo ng kada litro ng diesel at 4.68 naman sa presyo ng gasolina. May mahigit 5 piso ring dagdag singil ang presyo ng gaas o kerosene. Dahil sa panibago taas presyo, pumalo na sa humigit kumulang 52 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel mula nung pumutok ang gulo sa gitnang silangan noong March 2. Ayon pa sa Department of Energy, itinuturing na pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ang patuloy pa rin na tensyon at girian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Babala ng DOE, maaari pang lalong tumaas ang presyo sa merkado kapag naapektuhan ang mga ruta ng supply ng langis sa Red Sea. Magiging epektibo ang bagong price adjustment simula hating gabi ngayong Martes.

ang tropical depression Gonvan o Gonvan na dating nakilalang bagyong Bilanbuk kanina ang alauna ng hapon ayon sa Pagasa. Wala nang minomonitor ng o minomonitor

Visayas sa Weather Advisory number 63 ng ahensya, inaasahan 50 hanggang 100 milimetro ng ulan hanggang bukas ng tanghali sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Sa pagsapit ng Miyerkules hanggang Huwebes, sasakupin na rin ng malakas na pagbuhos ng ulan ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga at iba pang kalapit na lalawigan, tulod pa rin na patuloy na pag-iral ng habagat. Nagbabala ang mga eksperto sa mas mataas na panganib ng baha at kuho ng lupa dahil sa matagal ng pagkakababad sa lupa sa mga nakaraang pag-ulan. Ipinapaalala naman ang pag-asa na bagamat general provincial outlook ang weather advisory, dapat pa rin tutukan ng mga local disaster councils ang hourly heavy rainfall warnings.

75 na edisyon ng Miss World sa Nha Trang, Vietnam noong September 5. Kahit inapos na makapasok sa top 6 para sa Asia and Oceania region, nag-iwan ng matinding marka ang 18 anyos sa Pinay Beauty Queen sa kitna ng 111 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinatunayan ni Simpson ang galing ng Pilipino nang tanghaling itong overall winner sa head-to-head challenge sa pamamagitan ng kanyang advokasya sa pagpapahalaga sa kulturang Pilipino na direktang nagdala sa kanya sa top 20. Hinangaan din ang kanyang talento matapos pumangatlo sa talent competition para sa original contemporary dance piece na Sukor na nagtataguyod ng mental health awareness. Kabilang din ang kanyang SED initiative o Sports and Dance Advocacy sa mga nangungunang Beauty with a Purpose projects sa Asia and Oceania. Sa kanyang final question and answer, taas toong binahagi ni Simpson ang pagkakaisa o unity bilang pangunahing kulturang Pilipino na nais niyang ibahagi sa buong daigdig. Itinanghal naman bilang bagong Miss World si Johairi Mola ng Dominican Republic, habang first runner-up naman si Elizabeth Reynes ng Spain at second runner-up si Taanusia Tetchetti ng Malaysia.

0: Caloran Tournament ang NU Bulldogs matapos kumbahin ang UE Red Warriors sa Best of 3 Grand Finals ng UAAP Season 88 Esports Tournament sa MVP Studios sa Mandaluyong. Parehong winalis ng Adamson Storing Falcons ang NU Bulldogs ang kanilang mga kalaban 2-0 sa Best of 3 Semifinals upang makatuntong sa Best of 3 Championship Series. Sa Grand Finals, nakakuha ng First Blood ang Adamson sa score ng 13-7 para makauna sa serye. Sa Game 2 Finals, agad na bumawi ang Bulldogs sa overtime win 14-12 para dalhin ang serye sa do or die. Sa Game 3, hindi pinabigyan ng Bulldogs ang Falcons para tuluyang kunin ang kampyonato. Final score 13-8. Ito ang unang title ng Bulldogs na ma-dethrone ang two-time champion na De La Salle University Green Aces. Samantala mga balita sa kabilang bangbang muna tayo. Eto, kinoronahan ng bagyong kampyon ng BCT Pacific Pinoy Laden Team na Global Esports matapos patumbahin ang Nongshim Red Force sa score na 3-2 sa Best of 5 Grand Finals na ginanap kahapon sa Busan, South Korea. Nauna ang Korean team na Nongshim Red Force na kunin ang unang dalawang laro sa serye. Ngunit nagawa naman ng Global Esports na tablahin ang serye at westahin ang winner take all Game 5. Sa final game, tuluyan ang na-reverse sweep ng GE ang Nongshim sa Haven sa score na 13-10 para ma-secure ang unang title ng koponan. Itinanghal na Finals MVP Go o Finals MVP si Go Kyung-won o si Udo Tan na nakakuha ng 220 combat score points sa Finals para pangunahan ang Global Esports sa Tagumpay. Ito na ang unang championship para sa Javier Juan at ikalawang Pacific Championship naman para kay Patrick Patman Mendoza na naging kampyon noong nakaraang taon sa ilan ng Team Paper Rex. Susunod naman tutungo sa Shanghai ang BCT para sa World Championships ito. Ang champions sa Shanghai 2026 na siyang lalarga mula September 24 hanggang October 18.
1: Susunod, DOTR at Villier Group. Tatapusin na raw ang land dispute na nagpadelay sa LRT 1 Cavite Extension. Yan at iba pa mga detalye sa balitang yan sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: This is Elfayo. Yes! It's a dick!
2: Hello!
0: Oh my god! Papa, yun na ba? But it's really scary to see something like that. Pwede niyo sakit off, babe! Ang ginagawa ko, gagawin niyo. Mais ka ako sa akin, mais! Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
3: Ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

Balik tayo sa ating mga nababagang balita. Nakatakang lumagda sa isang kasunuan ang Department of Transportation at ang Villar Group sa September 12 upang resoltahin ang patagal na fake dispute sa itinayong LRT line sa project.

0: po. Kapayagan ng DOTR na pumapas sa site. Natumpong araw matapos ang pirmahan upang biglang oras ang China Bank na may kompleto ang kanyang o kakailanganing dokumento sa pagpalaya ng ari-arian. Marami naman ni kapera ng 16 lang ibang property ang kabilang sa mga o kabilang ang residential home na dutang dadaanan ng trend ang patuloy pang inaayos upang hindi na matenga ang buong extension project.
1: Nais ngayon ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta na maibalik sa Commission on Elections ang jurisdiction sa kinahaharap nitong 75 million peso plunder case sa Sandigan Bayan. Giit sa mga abogado ni Marcoleta na ang issue ay dapat dumulog sa COMELEC dahil may kinalaman umano ito sa campaign contributions na hindi na isama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Subalit kinontra ito ng ni COMELEC o SOCE. Kinontra ito ni COMELEC Chairman George Garcia at sinabing tapos na ang kanilang pagsisiyasat at naipatupad na ng all body ang kanilang jurisdiction hinggil sa pananagutan ng mga nasangkot. Batay sa mga naunang dokumento, depensa mismo ni Marcoleta na personal funds at hindi campaign contributions ang pera mula kina former Representative Mike Defensor at negosyanteng sina Ates Aristotle Biray at Joseph Espiritu dahil natanggap ito bago ang official na election period. Ipinaliwanag pa ni Garcia na bagamat na decriminalize o administrative offense na lamang ang hindi pagdeklara ng Statement of Campaign Expenditures o SOCE mula pa noong 1991, iwalay na usapin ang kasong plunder sa Sandigan Bayan na isang mabigat at non-mailable na krimen. Pasok kasi sa threshold ng plunder ang umano'y higit 50 billion na natanggap ni Marcoleta habang nakaupo bilang opisyal ng gobyerno na maaaring magdulot ang habang buhay na pagkakabilanggo kung mapapatunayang nagkasala.
0: Sa ibayong dagat, dadalo si Prince William sa libing na yumaong King Harold ng Norway sa susunod na linggo bilang kinatawa ng kanyang amang si King Charles III. Ayon sa Buckingham Palace, tatayong kinatawan ng ang heir to the throne sa darating na September 9. Kasunod ng tradisyon at protocol na hindi direktang pumupunta ang mga nakaupo na British monarchs sa libing ng ibang heads of state. Una na napapot ng pakikirabay ang 77 taong gulang na si King Charles sa pagpanaw ng kanyang pinsan na si Harold habang patuloy pa rin na ginagawang paggamot sa monarkiya o monarka sa kanyang cancer. Dulot din ito, personal din pupunta sa seremonya ang kapatid ni Charles na si Princess Anne bilang ninang ng bagong hari na si King Haakon VIII.
1: Inilatag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang bagong schedule ng Senado upang pagsabayin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang 2027 national budget pati na rin ang legislative agenda ng Korte. Batay ito ng pagkasunduan sa itinasagawang All Senators Caucus, hahatiin ang mga araw mula September 7 hanggang September 30 kung saan gagawin ang impeachment sa umaga habang sa hapon naman ang budget hearings at regular session. Ilalaan naman ang buong araw ng Webes at Biyernes sa lalalabing mga linggo ng Setyembre para sa exclusive na mga pagdinig ng pambansang budget. Pagsapit na Oktubre, buong araw nang tututukan ng Senado ang impeachment proceedings mula October 1 hanggang October 15 bago muling ituloy ang deliberasyon sa budget hanggang October 23 kung kinakailangan. Iniyak ni Subiri na gagawin ng Senado ang lahat upang hindi maantala ang anumang mahalagang gawain at handa umano silang magtrabaho ng 24 oras kung kakailanganin.

teams ang kanilang kampanya sa paparating na UAAP Season 89 para sa mga pumanaw na manlalaro na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Makikita sa mga bago nilang jerseys ang mga tatak na initials ng mga pumanaw bilang pag-alaala sa dalawang atleta na nasawi sa trahedya sa Aurora noong June 8. Pinahintulutan naman makapaglaro ang Blue Eagles na kung saan ang una nilang laro ay sa September 16 kontra UE Warriors saktong 100th araw mula nang mangyari ang trahedya. Naunang pinatawa na ng UAAP ng permanent ban ang head coach na si Tab Baldwin habang suspendido naman ang iba pang team officials at staff na naging bahagi ng nasabing trahedya. Patuloy rin ang preliminary investigation ng DOJ para sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa mga akusado.

tinungog ng Pinoy tennis fans ang Instagram page ni Ukrainian tennis star Olikyat Oleksandra Oliknova matapos ang naging laban nilang dalawang ng pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala. Laman ng kanilang mensahe ang suporta para sa veteranang manlalaro at para

Po ang mundo kabilang ang Wimbledon at US Open. Sa kanilang mensahe, inihayag ni Onikova ang naging hamon at puno ng emosyon na ang walang humpay na pinahin at kombinasyon ang kompetisyon mula sa Europe hanggang sa North America. Pinasalamatan ng atleta ang mga tagahanga at komunidad na sumuporta sa kanya sa loob at labas ng court na kanyang dadalhin

down ng krisis. At ano yung tennis star, ang mga kababayan at ang kanilang pakikibaka ang pinakamahalagang lahat, ang pinakamahalaga sa lahat ng pinaghihirapan. Nagtapos ang kanyang pahayag sa pagkilala sa lahat ng nakinig sa kanyang boses at malasakit o at nagmalasakit sa sitwasyon ng Ukraine sa pandaigdigang entablado. Si Alan naman, focus na sa susunod.

0: bago tayo tuloy ang magpaalam, meron kaming mga pahabol na mga nababagang balita. Breaking news, nakataas na rin ang orange warning level sa ilang bahagi ng probinsya ng Bataan, Cavite, Batangas, Zambales. Base sa inilabas na heavy rainfall advisory number 6 ng PAGASA ngayong alas 11 ng gabi. Ang ibig sabihin nito, asahan pa rin ang malakas na pag-ulan sa susunod na 3 oras at pinapayuhan ng mga nakatira sa nasabing lugar na maging alerto sa banta ng pagbaha. Sa Bataan, nakataas na rin ang yellow rainfall warning sa buong Metro Manila, kasama na ang buong probinsya ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales, Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Bulacan at Rizal. At bago tayo magtapos, no? Paring CJ, patatiyin natin si Christian Zamora na happy birthday.
1: Hoy, happy birthday,
0: Christian. We wish you all the happiness.
1: Mabuhay ka, bossing.
0: 23 years.
2: Yes.
0: So, wishing you all the best.
1: At yun.
0: Yan. At yan po ang ating mga nababagang balita, aming binabantayan. Mga balitang pundasyon ng talakayan at usapin sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kayong naming o patuloy kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, Lamao Online Live 96.7, Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 at All Hits 24. Bisitahin ang aming website newsradioph.substack.com. Dagang salamat talaga ng Diyos. Ako si Aram Suliaga.
1: Para sa karagdaga balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Mapapakinggan din ang mga balita sa KTSD 98.3, Way 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, Barkada FM at sa iba't iba pang online radio stations sa buong Pilipinas. Ako naman si CJ Pascual. Ito ang News Radio Tonight. Atid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat at Pilipinas, magandang gabi.

0: Kaibigan natin.
1: Ikaw to. Hindi kita talaga kita maritik. Kaya nga, di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
0: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: pinagandang. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh.
5: Laklak.
7: Sa kada po na maglaklak.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
12: oras na para sa Salita ng Mansana.
11: Sama

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ngayon alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
4: MNL 48
3: with a
4: setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo.
1: Laklaka.
4: Sagada po na maglaka.
3: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.